0: 93.7 FM का ज्ञान दे और सरी 93.7 FM की नॉन एवी का 16 after 8 o'clock cherry on top up that's a beanie dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigadi Salasa Swag Saburisa Sweet Arts nakapamahaw na ka nakakiss na ka sa pares ni mo pabalis na ba siya sa trabaho napabauna mo ba siya ng hug ay lumiyay Dapat pag umaalis sa mga partner nyo, ha? Pinababaunan nyo yan ng yakap at ng kiss. Di ba? Para naman eh, oh. Andun yung amoy mo sa kanya buong maghapon. Baka mamaya yan, di ba? Tuturuan na naman maging paranoid yung mga sweethearts. Hindi, sinasabi ko lang na kailangan natin ipakita yung pagiging passionate natin. Di ba? At pagiging sweet sa iyong karelasyon. Teka muna. Oh, kung hindi ka pa nakakiss at hindi ka nakahug, e-text mo na lang o i-chat mo siya. Say mo, I love you. Hugs and kisses. Oh! Miyaw eh! Last hour ng ating program, sweetheart. Hindi pa rin maaawat ang ating mga papremyo. E ano pa nga ba? Siyempre pa, nako po! Eh, bugas and groceries yan. That's within the hour. At eto pa nga, mamimigay pa ako ng libreng ticket para po sa black screening. This is for Hard FM sa black screening ng pelikulang Spider-Man, Brand New Day. Uy! Teka muna, hindi ko pa binibigay yung signal ha. Walang tatawag muna. Magandang umaga muna kina Lucy and Bella. Naminaw ka ron sa may Bria, Balingasag. Magandang umaga, Lucy and Bella. Thank you so much for listening. Salamat tayo, Idol. Mga taga Totski Car Wash, magandang umaga po. Mga taga Lapasan, pwede ba tahanan? Oh, sure. Para na-play yata kanina. Raptor Taxi, Adal of Vincent, October. Maraming salamat sa pagpaminaw. Yung mga nag-message naman sa ating Facebook page, magandang umaga. I-shoutout natin itong sina Andrea at ang kanyang Fuentes family. Yon, magandang umaga po sa inyo. Ah, ito na yung signal. Tawag na, dali. 0961-8924-927. Para naman manalo po kayo ng tickets para po sa pelikula na Spider-Man, A Brand New Day. Again at 0961-8924-927. Press those numbers right now. Be my lucky caller number 8. Paborito ko talaga yung 8 eh. To infinity and beyond. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Kaya naman, sweetheart, panahin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: ang adlaw natakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya atong pautanon si ma'am unsay imong ngalan ma'am
2: Armina Salada Gaday ko taga Ruhas naa sa Baybay Pasil
1: ayon unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni ana
2: nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod ani capricorn mo ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init utas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo hayop ug tanom sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Para sa Saturday 8:35.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Hey! Lucky caller number 8 natin sa linya natin. This is in connection with Heart FM's black screening ng pelikulang Spider-Man, ha? Hi, hello, good morning!
4: Hello, good morning po!
1: Hi! Ano pangalan mo?
4: Crescentia Roldan po.
1: Crescentia Roldan, taga saan ikaw, Crescentia?
4: Taga Tablon.
1: Tablon! Kumusta imong buntag niya sa Tablon, Crescentia?
4: Okay lang.
1: Namahaw na ka? Uy, namahaw na ka?
4: Hindi po. Ay, namahaw na, sir.
1: Namahaw na. Sige.
4: Kasi namahaw na ka, sir.
1: Ay, wala pa dyan din taon. Naghulat pa dyan sa Gracia. sige, ha? Kailan gaganapin ang black screening ng Spider-Man?
4: August 2, 2026.
1: Saan gaganapin?
4: Sa SM Downtown PDO.
1: Anong cinema?
4: 3 and 4.
1: Sino ang kamukha kong artista dyan?
4: Spider-Man po. Yung bida.
1: Yung bida. Inaka-maskara yun eh. So anyway, sige, congratulations ha. Congratulations. Ano ang radyo ng heart mo? Anong radyo ng heart mo?
4: Heart FM 92.7 ang radyo ng heart ko.
1: Maraming salamat. Congratulations. Pwede nyo na makuhain yung mga tickets, ha? Sa mga nanalo na ng tickets. Okay, get your tickets now. Pwede na po kayong pumunta dito para mag-claim na ninyo. Alright, 36 minutes, Saturday 8 o'clock, yun ang ating oras.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Hey, saglit! Ito na yung sitwasyon ng mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si SBGJ Tagalog dun sa Abdul Hakim Taxi, ng RRJ Taxi na pala. Jay, magandang umaga.
5: Yes, it's still. Good morning. Ang local area natin, may kaluwagan pa naman sa ngayon. Nakakalibo ko dito, papunta naman sa Osmeña. Okay na naman ang Osmeña. Matibal na talaga paglabas mo talaga dito sa Panoy Brito. Ay, may dating konti. Pero okay naman, bro. Ang nasa paglabas sa Panoy Brito, ito na, nasa mag-speech ako. So, ano dali dito?
1: Jay, hindi kita maintindihan. Hindi ka namin masyadong marinig. Hindi ka namin masyadong clear. Hindi clear. Oh, yan. Sige.
5: Dahil ang sabi ko, dito nga sa main niya, medyo may lead-up na dyan. Kasi maglabas ng parang ito. Hindi naman paglabas ng parang ito, itong Corrales Crossing, lead-up na rin dyan. Basta makarating na lang rito sa Marcos Bridge. Kaswagan, okay naman
1: at medyo hindi na kontay dahil sa aking
5: stop type.
1: Ayos! Sige, yan muna. Yan muna tatanggapin ko mga report ha kasi medyo nag-off yung receiver mo siguro sa phone. Anyway, sige, basta maluwag sa bahagi ng Kaswagan. Congratulations ha sa lahat ng mga dadaan dyan kasi maluwag pa mga kalsada. Maraming salamat sa iyong report, SBGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi.
5: Ayan na rin sa sitwasyon mga kasada na dahil na ngayon na hapos sa group B tagan sa Heart FM.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Heart 92.7.
6: CDOIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026. 0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

93.7 FM 各位安德奥的是意大利 93.7 FM 给到我的 Sessional Thai Love for you. That was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. 2 baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Teka muna, happy birthday muna sa office mate. Ambungan nga office mate. Andali, namatay. Namatay yung phone ko. Andali ha. Nagpapa-shoutout eh. Happy shoutout yung kanyang ambungan daw na office mate, si Sir Ian Martin A. Happy birthday. O Martin A. Paguti, happy birthday today. Ayan, wish you good health and dula po pag may time. Eh, you know. Dula-dula po may time. Si Sir Glenn ang binhi. Binhi Medfi. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Nagkasalamat sa inyo ang pakikinig dyan. Sana'y maganda ang inyong mga buntag dihang dapita. You know, ang dami pa nagdi-text. Prince May Salampuan. Magandang umaga po sa inyo. Lagi nangikinig sa Hard FM. Thank you so much. Magandang umaga. Greet na daw niya ang kanyang adi. My love, si Michael Minyosa. I love you. All me. Si Lady M. Tito Paul. Magandang umaga rin. Dem Soy Robles. Magandang umaga rin. Yung taxi driver na nakikinig ngayon, si Danny Boy, ang Mags Taxi. You know, marami salamat sa inyong pagpaminaw. Sige lang, padayon lang ha sa pagpaminaw kung nasaan man kayo ngayon. Tara, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Raffle na, raffle! Bugas at groceries naman tayo. Yara, apili na tayo ng area. Roleta Select! Ang aming studio, nandito kami sa may FICO Admin Building, Habamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Barangay 10! Pagkataga Barangay 10, paminaw! Oy, bunot! Ang pangalan ng taga Barangay 10 na nakadaog ng bugas at groceries karon, Jovelyn Baijan! Jovelyn Baijan! Tama nga, Baijan. Baijan. How do you pronounce this one? Bayan? Baijan. Baijan na lang. Jovelyn Baijan ng Barangay 10. Congratulations. Karating kay Joel Bless Arroyo ng Bunbon. Congratulations sa mga nabunot natin ngayong programa ko. Tala, marami pang mananalo. Oras-oras yan, ha? Buong maghapon. Kaya patuloy lamang na tumutok. Sabayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Itapayin niya din sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. 10 more before 9 o'clock. Oras atin sa atin ng Playtime Entertainment, born for happiness. And for a break, magbabalik pa tayo huling mga minuto ng ating program. Stand by!

0: Page karon, mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton. Sa paghuna-huna, kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita, Samar.
4: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM que quedan de hora sería 93.700 FM que no en isang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Julian and Arthur Neri for you with Palayu sa Mundo. Yung mga nagpapahabol pa ng kanila mga pa-shoutout, ipapasa ko na po ha. Ipapasa ko na po kay George at saka kay Dr. Heart para sa ating Music from the Heart program kasi susunod na po ang ating mga love songs. Maraming maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Okay? Ano man ang mga ginagawa? Nabay oras na para ma-inlove at pakinggan ang ating mga love songs. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. At ako'y naniniwala sa kasabihang ang karma parang pelikula. Kung hindi showing, malamang coming soon yan. Kaya nako, gumawa ng mabuti sa kapwa ha. Panayin sa magmamina mga sweethearts, manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente kapag tuluyang inalis ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, maaring makatipid ang mga consumer ng hindi bababa sa 5% hanggang 10%, depende sa halaga ng system loss na kasalukuyang sinisingil sa bawat kilowatt hour. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na itigil na ang pagpapasa ng system loss charge at ang pagpapataw ng VAT o value-added tax sa naturang singil. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagtulungan ang ehensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration upang ihanda ang pagpapatupad ng nasabing direktiba. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. 9:34.
1: When your legs.
0: Good morning.
2: Hi, Dr. Heart.
0: Mayong buntag! And I can't speak. Kumusta mo, mi amigos, mi amigas. Dr. Heart here. This is Music from the Heart. George, good morning.
2: Good morning. Good morning, Dr. Heart. Namiss ka namin.
0: Oo nga.
2: Ang sarap pa kaya, no? Naikabalitak-takay. Hindi ko malito.
0: Marami kasi importanteng mahalaga eh.
2: Yes, naman.
0: Oh. Ah, diba? Ayan. Good morning po sa inyo. Kumusta? Kumusta ang Thursday na nga pala ngayon?
2: Thursday na.
0: Ang bilis naman. Good morning. Kumusta ang Thursday natin? Laid back Thursday pa rin ba?
2: Yes.
0: Ay, may mga lakad ha. Magpa-laid back dyan.
2: Pare, bangon-bangon.
0: Bangon-bangon, galaw-galaw na.
2: Ingon pa ni Mama, odto na.
0: Yan na. Ayan, syempre magkakasama tayo all the way till 11 o'clock in the morning. Great love songs. Napangaba, music from the heart lang yan. Dito okay. Sa Heart FM. Ano ba?
2: Medyo ano din, Dr. Heart eh. Medyo makabagbag damdamin.
0: Ay, ano ba? Ano ba? Ano bang pag-uusapan natin?
2: Nako, kasi sa panahon ba ngayon, mas kaya nyo ba, ito yung mga sweethearts natin, Dr. Heart, na mabuhay ng walang love life?
0: Mm-hmm.
2: O walang kaibigan?
0: Walang love life?
2: Oo.
0: O walang kaibigan? Kaibigan. Alungkot naman ang buhay na yan. Place your hand. Kahit ba ka-spiring hoy, wala.
2: Wala. Eh kasi alam mo naman, Dr. Heart, ako sa aking pananaw sa ganitong sitwasyon, simulan ko na para magkaroon ng ano yung
0: atong walang love life, walang kaibigan, pero okay na kung may ka-ismiring hoy ka.
2: Bahalag wala yung love life, oh friend, masanay ka is... Ano ba yung ismiring hoy?
0: I-google nga natin yung mamaya.
2: Alam nyo ba, ilang araw ko nang narinig. Sabi ko nga ano ba?
0: Ismiring hoy.
2: Ismiring hoy.
0: Coming from the root word ring. Ibig sabihin, iring-iring.
2: Iring-iring, huy. Ismiring, huy, ganun.
0: Hay nako. Sige nga, ano nga mga feedback naman natin, ng mga reaction ng ating mga sweethearts. Ang dami ka agad, do. Oh. Grabe, buhos na buhos.
2: Buhos na buhos tayo. Sabi ni Junjun Mercado, yung love life, may kasamang friends. Yan. Mm-hmm. Ika nga, talaga ba? My lover, my best friend.
0: Mm-hmm.
2: On the other hand, love life over friend.
0: Ay, talaga.
2: So, pinipili niya yung love life
0: over friend. Mas gusto din niya na may love life.
2: Yes. Yung marami kasi nangyayari, Dr. Heart, na yung friends turn to lovers.
0: Mm-hmm.
2: Di ba?
0: Maraming ganyan.
2: Oo, yung ganyan. Mm-hmm. Tapos, di ko mahirap din kung wala kang love life, meaning nun, nawalan ka rin ng friend.
0: Yun.
2: Oo, kasi nawala siya.
0: Oh, from friends to lovers, tawag niya nagka-developan.
2: Parang picture.
0: Sabi naman ni Carlota Alzola, good morning sa inyo din. Kaya ko kahit wala yung dalawa, but naturally, friend is always there, and so be it. Gilit ka, te. Sabi niya, so be it.
2: No objections, Your Honor.
0: Ah, di ba?
2: Ano naman, Sigal, banaag. Good morning, Kahard FM. Hi to Kuya Gary Ebanalo. Safe travel. Kakayanin lahat as long as we live.
0: Uh-huh.
2: Oh, we love. We have to be friendly.
0: Mm-hmm.
2: Eh, anong magawa mo? Abe, oh.
0: Yo.
2: Kasi daw friendly siya.
0: Pero iba kasi na, ano, na... nabubuhay sila na sila lang mag-isa.
2: Correct.
0: Di ba meron mga ganyan din?
2: Correct.
0: Okay. Meron din namang hindi nabubuhay na walang mga kaibigan. Di ba?
2: Oh, yes.
0: Ganun.
2: Pero tandaan natin, merong kasabihan.
0: Mm-hmm.
2: No man is an island.
0: Yun!
2: Oo, di ba?
0: Correct. No man is an island. Man lang.
2: Man lang. No man.
0: Kaya dapat maghanap ng kasama sa island.
2: Ay, ganun.
0: Ay.
2: Sarap kaya, ano? Sa island, ano?
0: Asa, sige ha, padala niyo po sa amin. Ano po ang comment ninyo? Doon po sa ating question of the heart. Ano po ang sagot ninyo? Di ba? Ano po ang take ninyo? Ano po ang point of view ninyo? Doon po sa ating question of the heart. Again, our question of the heart, George.
2: Mas mabubuhay ka ba ng walang love life o walang kaibigan.
0: Padala nyo sa amin via our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
2: At sa mga online naman, you can comment on our post doon po sa ating Facebook page or message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 38 minutes after 9 o'clock, we'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong COVID eh. Simula nung pagbinom ko ng COVID, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, promise me, hindi namin kayo iman. Of course, we're up till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart at ang inyong lingkod, si George. That's our promise. At hindi, we will never fail you with that. At eto rin ha, sa mga...
1: Alam mo yung likod, nakatayo ka naman.
0: Nakatayo naman. Dr. Heart, it's 10:16. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom. Mm-hmm. 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
1: Ayun. Promise me. Namamahalin mo ako ng todo-todo. To the moon and back. Diba?
0: Ay, meron na ngayon.
1: Hindi ako nakaka-adib ng todo-todo ngayon.
0: Meron na ngayon. May bago na. Hindi ano na to yun? The moon and back.
1: Ano na?
0: Ismiring huy. Ay.
1: Grabe naman yung ispiring queen na yan. Uy, ano ba meron dyan?
0: Nauso.
1: Google nga natin yan. Oo, ano?
0: Pag-google ko.
1: Ibig sabihin ng ispiring queen na yan.
0: Oh, lagi ko naririnig yan eh. Oh. Dako.
1: At dito muna tayo sa ating question of the heart. Mamaya na tayo mag-ispiring queen. Yes,
0: queen.
1: Oh. Ito mula kay 1061. Sabi niya, good morning, my heart FM. My heart FM talaga. Ayan. Yes, you can. No? You don't need a love. You don't need a love life or friends to get by. Well, but it's normal to feel lonely for now. Just love yourself first. Hashtag Heartinians. Grabe naman.
0: Grabe mo.
1: Love yourself first, di ba?
0: Before anything else.
1: Ayun. Yun na, di ba? Yung pinag-uusapan natin kanina, paano mo masishare yung love mo dun sa ibang tao? Especially dun sa partner mo, yung sa minamahal mo, kung meron man, di ba? Or sa kaismiring hoy mo, di ba? Wala, hindi ka marunong mag-love sa self mo muna. Diba?
0: Totoo.
1: Yan yung pinaka-importante. That's the basic.
0: Si anong pala yun? Si Frankie Du.
1: Frankie Dubidu.
0: Good morning, Frankie Du. At sabi naman ni 8850, ang love life, magagawa nyo lahat. Basta magkasama kayo. Ang friendship, di nyo kaya gawin ang ginagawa ng magka-love life.
1: Ay.
0: Ayoko sabihin.
1: Ang mag-ismiring hoy. Ayos. Hindi mo mapanggit yung tinex niya eh. Kaya sabi na lang, tawagin na lang natin, itago natin sa
0: pangalan.
1: Ismiring hoy.
0: Tapos ang friends, nawawala yan. Pag, wala kang
1: pera. Ay, ganun. Nawawala ba ang friends pag wala kang pera?
0: Hoy. Sabi niya, so love life ako.
1: Bakit yung lover, hindi ba nawawala pag wala kang pera?
0: Di ba parang nasing gastos yun? Kasi syempre, binibilan mo ng
1: course di ba?
0: To express your love. Oh, di ba? Ay, nice.
1: Ito naman mula kay 5460. Sabi niya, kung ang iyong paligid ay nagbigay lamang ng iyong kalungkutan, ay mabuti pang mabuhay na mag-isa sa buhay sa mundong ibabaw.
0: Ay.
1: From Altan's The Sleepwalker. Talaga naman. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and Doktor.
0: Naging doktor.
1: Sana nasa mabuti kayong kalagayan palagi. From Altan's of Cugman, Cagayan de Oro. Ayan.
0: Naloka ayan. Ako sa doktora.
1: Parang tayo mag-play to. Ay, doktora, ayun. Dati maging nurse ka na. Ganun. Baka naman.
0: Baka sa susunod yan, maging ano na ako dyan, director na.
1: Hi, 1120. Good morning.
0: Good morning. 8048, shout out sa kanya mga anak na si James Ivan, Jerson Angelo, si Alex Jervik, and my one and only daughter, Micaela Jack. O sa mga parents niya, sa kanya mama at papa. Kilala ko to si Ate Marilyn. Magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Demsoy Robles, good morning. Yan, maraming salamat for listening. Baka taga maramang bugid doon, good morning. Sige, sa'yo yung isang message.
0: Teka lang. Okay, kaya ko to.
1: Kaya mo yan, George. So, Lady M, good morning sa'yo, ha?
0: Good morning, Lady M. Sabi niya, kaya ko mabuhay nang nawala ang dalawa. Buti, God, buti, you know, that perfect
1: kaya
0: timing.
1: Kaya mo yan.
0: naniniwala siya sa perfect timing.
1: Mm-hmm.
0: Na ang taong magmamahal sa'yo, to guide you and to love you, ay andyan lang.
1: Mm-hmm.
0: But, mahirap ang makahanap ng totoong
1: good
0: friends sa panahon ngayon. Most importantly, with your family. Stay in love forever. Ay, gusto ko yan.
1: Talaga naman.
0: Thank you, Lady M. Mahal ka namin, you know.
1: O, diba? Ayan. Stay in love forever, ika nga.
0: Ayan. Namsoy, ha?
1: Ay. Darating daw talaga
0: totoo,
1: yan. Hindi mo mamamalayan kusa na lang yung dumarating sa buhay mo. Diba? May kasabihan nga dyan, di ba? Love comes in the most unexpected ways, places, and time. Di ba?
0: Kailan ba yung unexpected na
1: yan? George, wala ba? Yung mga ina-expect mo ba? Gawin mo na lang unexpected.
0: Sabi nga
1: baka
0: nila,
1: darating sa buhay mo.
0: Sabi nga nila, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, doon magkakaroon ng butil ng pag-asa.
1: Akala ko pag nawawalan ka ng pag-asa, pumunta ka sa pag-asa.
0: Pag-asa. Ay, speaking of, yung mga nakikinig natin dyan.
1: Nakikinig sila sa atin ngayon.
0: Sabay, Ilaya. Maraming salamat sa inyo pakikinig.
1: Mga taga-pag-asa po, Chop. Good morning sa inyo lahat dyan. Yun, may pag-asa doon.
0: May
1: dun.
0: Pag-asa doon.
1: Oh, pag walang-wala ka na.
0: Baka naman,
1: pag-asa. Oras natin, 22 minutes after 10 o'clock still with George and Dr. Heart here. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. At ang pinag-uusapan natin, hindi po tungkol sa Ismiringhoy.
0: Hindi po.
1: At ito po yung ating question of the heart.
0: Mas mabuti ba o para sa iyo, mas mabubuhay ka ba na walang love life o walang kaibigan?
1: You text us through our text lines at 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Kung online ka naman, paki-follow, like, and share, comment, or message us sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City Facebook page.
1: 10:23, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Ready? 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di oras ini 93.7 Heart FM Bukidnon. MYMP, make your mama proud.
1: Teka, may chismis dyan na.
0: Ay, oh, ano? May, talaga? Sa MYMP?
1: Oo,
0: oh,
1: baka pupunta yan sila dito sa CDO.
0: Ay, talaga?
1: Inabangan
0: natin yan. galing nito. Ah.
1: Ang galing, ang galing. Si Chin, who is the original talaga na member din ng MYMP, is leading the group now. Ah. Of course, after Juries.
0: Oh, nagkailang ano na rin yan sila eh. Generation, di ba? Pero MYMP pa rin ha, hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon.
0: Gusto ko yung ano nito eh, make your mama
1: make
0: proud.
1: Make your mama proud.
0: Di ba?
1: Alam mo yung dati, yung early 2000s, Dr. Hardy, sa yan, MYMP sa leading talaga na banda na kapag pumupunta ka sa mga internet shop dati, o Burn Kobe, yung mga kanta
0: talaga,
1: na
0: yun. Ay, talaga, MYMP. Naabutan mo pa yun? Yung mga burn na CD na yan?
1: Ako yung isa sa...
0: Hindi ko na naabutan yan.
1: Ay, hindi, Justin
0: na, Spotify, tsaka yung mga... Apple Music. Yun na, inaabutan ko. Hindi ko naabutan yung mga burn ng CD. Yung pa-record. Si RV Zone, naabutan yung pa-record ng ano, C90 kaset. Na kaset.
1: Yung iparewind pa yung
0: gano'n. Alright, oras natin, 37 minutes after 10 o'clock. Good morning ha, sa lahat po ng mga... TNVS drivers natin, nakikinig po sa Heart FM. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat for always listening to us.
1: Yeah. Ay, ang dami na ikinig sa atin itong Tromic Boys, Dr. Heart. 0839, hello ha, at may nagbe-birthday dyan, si Darwin Papasin. Happy 18th birthday, more power to you. And thank you po ha, God bless you too. Salamat.
0: Happy birthday to you. Ay mga taga-Bulwa, maraming salamat for listening. Good morning.
1: Ate Cha, nagang salamat Ate Cha. Ikaw na yun.
0: Alam mo na talaga kung saan ako papunta. Good morning at ganun din sa mga taga-Patag. Ano yun? Si
1: Scarlett Nicole.
0: Oo, Scarlett Nicole.
1: Nagang salamat.
0: Sarap talaga ng ulam nila dyan. Oo. Grabe, galing magluto nila, no?
1: Grabe yung mga nakikinig sa Heart. Lahat lang ata ng eateries, naka-Heart yun. Mati yung Aring Eatery dyan sa may Kauswaga.
0: Aring Eatery.
1: Maganda umaga po sa inyong lahat.
0: Siyempre, maraming salamat for always listening to us. At siyempre, huwag kakalimutan ha, pa malapit na yung black screening po ng Heart FM.
1: Ay, grabe.
0: Ng Spider-Man Brand New Day.
1: It's gonna be this weekend na ano. And speaking of, nabanggit mo na, Dr.
0: Nasak naman ako.
1: Nagulat ako.
0: Ano ba meron?
1: Oo, Dr. Hart, mamimigay tayo ng libreng ticket.
0: Alright. Ito na.
1: I was looking
0: dapat
1: for...
0: Dapat happy yung
1: happy,
0: na,
1: ano natin. Celebratory yung mood, di ba?
0: Celebratory talaga. sige. Uh-oh. I guess we have a caller right now on the line. Mamimigay ng ticket si George. Ayan, tsaka si Dr. Hart na rin.
1: Ayan, tayong dalawa.
0: Dalawang tickets to, di ba?
1: Yes, dalawang tickets.
0: Para sa Heart FM block screening ng Spider-Man Brand New Day.
1: Okay.
0: Check natin yung linya. Hello, good morning!
2: Hello, good morning, ma'am, sir.
0: Ay, hello. Wala pa akong sudyante. Hindi kami nagtuturo.
2: Dr.
0: Hart. Si Dr. Hart po ito, tsaka si George.
1: Ayun, very good. Medyo inaalang natin yung monitor ha. Medyo malakas yung monitor natin sa...
0: Oo. Pahinay gamay ang radyo. Ayan. Gamay lang.
1: Gamay lang ha. Usap tayo sa phone.
2: Sige, ma'am, George.
1: No worries.
0: Sige, anong pangalan mo? Langga.
2: Irish, Dr. Hart, Pagadi, Latomanan.
0: Irish, ano yun?
2: Irish
0: Mulig. Ha?
2: Irish Mulig.
1: Irish Mulig.
0: Irish Mulig.
1: From Kamamanan.
0: Nang Kamamanan. Ayan. Kumusta naman kayo dyan? Okay lang kayo, Irish?
2: Busy sa pagbabas
0: from Dr. Hart. Ano daw? Busy sa? Ano ba pinakikakabisihan nyo dyan? Wala namang ka-isbiring hoy. Ano? Nabibisi sa ka-isbiring hoy? O ano?
2: Nabisi sa panglaba, Dr. Hart.
0: Ay, naglaba. Ay, ang bait naman.
1: Hello po.
0: Sige, pag humani mo diyan, nabamidaghan diri ha.
1: Ayan,
0: sige, Irish. May mga pangutana si George sa imo ha.
1: Ayan.
2: Sige, Dr. Hart.
1: Irish, kailan at saan gaganapin ang ating block screening para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day?
2: On August 2, 2026. 7 PM, SM Downtown at Cinema 3 and 4.
3: No, kompletong-kompleto.
1: Grabe naman, may oras pa. Mm-hmm. Oh, very good. Congratulations sa'yo, ha? Irish. Oh, 2 tickets. Para masiguro ang 2 tickets mo. Oh, sige, isigaw mo sa universe. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Awesome. Congratulations.
3: Naka talaga naman. Congratulations sa'yo, Irish, mulig ng kamamanan, ha? Nanalo ka ng 2 tickets.
1: 2 tickets. May kasama kang kadate dyan.
3: Yeah. Don't forget the Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day. It's gonna be on August 2, 2026. And of course, it's SM Cinema.
1: 3 and 4.
3: SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Ayon. And also, the Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Per-tree fortified, twin pack para sa 2 kabaso, 2 times ngayon, 2 times ka nutrisyon, 775. Magandang umaga po, bye-bye. 775 lang SRP kada baso. Palit na.
3: And of course, this is also brought to us by CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
1: Coffee ko supremo, purong kape na matapang pero suave.
3: And of course, also brought to us by Pepsi. Ayan.
1: And Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering.
3: And Charmy, let's go with the flow. Maraming salamat ha, sa mga sponsors po natin. 10:43 right now, we'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
4: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
9: With heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
12: Quality product of Virginia Food Incorporated.
13: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
14: Kevin Enterprises.
13: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya, ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 101.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, 5 minuto bago mag-alas 11 ng umaga, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Magandang morning sa mga kaka-tune in lang.
1: Ayan. Siyempre, ay, mga taga-puntod, nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo. Lalo-lalo na kay Kagawad, oh. Beha. Ayan, good morning.
0: Umaga, Kagawad. Good morning sa lahat din ng mga barangay council.
1: Yan.
0: Barangay ng barangay puntod.
1: Yun. Eto, mula kay 2745, sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Heart. Uy, mga taga-Santa Cruz Village ng Zone 8 Carmen, Cagayan de Oro.
0: Mabuhay kayo.
1: Mm-hmm. Sabi niya, yes, kaya natin mabuhay na walang kaibigan or love life. I believe there is a perfect time will come to you. No? Mabuang ko, darling. Eh. Sabi niya, mga taga-test siya, si Eteri, good morning sa inyo lahat. And hi na rin daw kay Mr. Ryder.
0: Hi! Ikaw kidry, ha?
1: Sino ba talaga yung Mr. Ryder na yan, ha?
0: Sana'y mabigyan na kayo ng magandang love story. Mm-hmm. Ano? 9345, naringaw ko ninyo. Good morning, Ate Carla ng Bloomingdale Zumba Family. Shoutout po kay DPWH Co-op Fritzy Dayan Nadika and Vivian Pantonyal. Maying buntag.
1: Good morning. Maraming salamat for listening. And mula naman sa ating ayan, ito mga, ang dami pa sa ating mga, sa ating text line mula sa messenger pala. Ayan, mula kay Gigi Hazel Kayutunaming, sabi niya, para sa question of the heart, depende sa tao, pero kung ako ang pipili sa pagitan ng dalawa, mas kaya ko mabuhay ng walang love life kesa walang kaibigan. Ang mga tunay na ano daw yung George? Pakiakyat. Ang tunay na kaibigan ay nagbibigay ng suporta, kasiyahan at kasama sa hirap at ganun din sa ginhawa. Hindi kailangang may romantic relationship para maging masaya at magkaroon ng makabuluhang buhay. Ayan. Maraming tao ang namumuhay ng masaya kahit single. Basta may pamilya at mga kaibigang maaasahan. Sa kabilang banda naman, ang love life ay maaaring dumating sa tamang panahon. Pero ang pagkakaroon po ng mabubuting kaibigan ay malaking tulong sa emosyonal na kalusugan at ganun din sa pagharap sa mga pagsubok. God bless and more power to Heart FM. Shout out daw sa mga taga Simplicity, Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa Maybara, Makabalan.
0: Thank you, TJJ and family. Dimsaira bless, may buntag. Tunay ka lugar vlog.
1: Hoy, pati mga vlogger, ha, nakikinig na rin sa atin, ha. Hi. Ah, doon naman tayo, work with naman tayo.
0: Yes, diba? Correct.
1: Collab,
0: naman.
1: Collab.
0: Oh, maganda 'yon. Sabi niya, smearing hoy. Okay. Ano 'yun? Ilikidikoy?
1: Ilikidikoy o sprikinini? Alam mo, mga words ngayon, no? Grabe.
0: Wala ko alam dyan.
1: Kaya nga nagtatanong kami, ano ba talaga ibig sabihin ng ismiling hoy na yan?
0: Oo, kasi parang nagtataka din kami dito.
1: Pati kami, hindi din namin alam eh.
0: Good morning. Hi kay Sir Efren Wayan, ha? Sa lahat ng mga listeners natin dyan sa City Homes pala ng Opol, ang Wayan family. Tatang salamat.
1: Yeah. Nora Balikaol, good morning. Sabi niya, good morning George and Dr. Heart. Yes, for me, kaya jud kaayo na ako na no love life and no friends as long as naalang akong pamilya ug si Lord. Yun ang pinaka-importante. I don't need friends because na-tridor na ko. Ayun, grabe naman yan. Saklap naman. Kaya po daw na ako na walay laki sa akong kinabuhi. Naalang ko'y trabaho kwarta.
0: Totoo.
1: Yan.
0: Feeling ko ano to siya eh. Strong, independent woman. Oh.
1: Always daw talaga siya naka-Heart FM. Kahit nakatulog, naka-Heart FM gihapon. Diba?
0: Nagpapatunay lang talaga. Thank you sa inyong laging pakikinig, ha.
1: Ayan na. Eto na. Alam natin ano ibig sabihin yan. Pag narinig na natin yan, mamimigay na ng bigas at ganun din ang grocery ang inyong Heart FM. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, paikot tayong ruleta, George, na manggagaling winner natin. Eto na, pinapaikot ni George. At tumigil sa
0: Barangay Bulwa tayo, Dr.
1: Ayan, taga-Barangay Bulwa yung magiging winner natin. Ha? Sige, bunutin mo na, George, mula sa ating drop box ng Barangay Bulwa.
0: At ang aking nabunot ay mula sa Zone 7, Barangay Bulwa. Congratulations, Junmar Parlingayan.
1: Junmar Parlingayan ng Zone 7, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw po yung winner natin para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang inyong bugas. At ganun din ang iyong groceries dito po sa aming studio. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:01, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ang saya ng usapan natin. Nako, friendship or love life? Saan ka ba mabubuhay kung wala yung dalawa? Para sa akin, nako, mabubuhay akong okay lang ako naman lang love life siguro, no? Pero friendship kasi, mentally, you need the people, you need someone to really talk things about. Diba? Or kung magka-love life man, di, thank you, Lord. Kung wala, edi thank you, Lord din. Sweethearts, dagang salamat po sa inyong pag-accompany with us. Oh, Dr. Heart and I are very happy. Very grateful po sa inyong pagsama sa amin through the whole duration of the program. Ito sabi ni 4994, bago ako magpaalam, bago kami magpaalam. Sabi niya, morning, no man is an island for sure. Kung wala kang love life, I'm sure na kay friends and family na magpapasaya sa atin. O, di ba? That's true. That's true. Indeed, it's true. At dagang salamat din ha kay Zing Timan Umalsa. Ayan, thank you sa inyong pakikinig. We'll take note of these details. Thank you po kay Miati Mai. Ayan, thank you sa inyong laging pakikinig. Ay, sweethearts, mamaya, magbabalik ako sa ating programa, our weekday afternoon show, ang Dear Heart, alauna hanggang alas tres.
1: May extra na pala, ang bilis naman.
0: Ang bilis na ng oras, Dr. Heart. Ganito daw eh, kapag, you know, we're having fun at the
1: yeah, show. Yeah, oh. Alam ko, napasaya natin sila. Eh. Yes. Mga smile sa mukha nila. Oh,
0: napipil ko eh. Yung energy ng ating sweethearts. Yeah, dagang-daghang salamat.
1: Ay, tayo po'y magpapaalam na.
0: Yes.
1: Mamaya, makakasama ka pa nila.
0: Oo, launa hanggang alas tres.
1: Dibdibang love songs. Grabe.
0: Grabe.
1: Oh, launa hanggang alas tres. Dear Heart.
0: Magbigat na love songs ang sasa inyo.
1: Alright, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. That's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat ha, sa pagsama sa amin for the past 2 hours. Of course, great music. Napakasaya na chikahan.
0: Yes.
1: Ating ismiring ko. Ismiring ko yan? Hindi. Chikahan lang.
0: Chika, oo. We're just having fun. Mm-hmm. Dagang salamat. Friendship tsaka love life.
1: Mm-hmm. Sana both na lang.
0: No?
1: Sana both meron.
0: Oo,
1: diba?
0: Pero
1: marami kang friends, meron kang lover, di ba?
0: Grabe, ay, ang happy ng life.
1: Ano pa hahanapin mo?
0: Oo, ang perfect na ng buhay niya.
1: Sana.
0: Sana.
1: Sana nga lang.
0: Sana weekend.
1: Pero hindi natin hawak ang panahon. Minsan
0: correct,
1: wala, di ba? Basta love natin yung self natin. Huwag natin kakalimutan yan.
0: Yes, totoo yun.
1: Asa tayo magpapaalam na. Again, susunod na si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Buong araw ha. Ayan. Lagi kayo makinig. Well, always remember, ingat kayo lagi. At syempre, tandaan niyo po. We heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. Oras natin, sweethearts. 35 minutes after 11 o'clock. Good morning. Happy Thursday, everyone. At saka, salamat tayo. Pasalamat tayo kay Sir Efren Wayan. Ha? Siya yung nagpaalala sa atin na Thursday na pala ngayon. Akala ko Monday pa. Anyway, good morning to all of you guys. Welcome once again dito sa ating programa, ha. At saka mag-enjoy tayo sa ating lunch time. Ito yung time na banding-banding o konting banding sa ating mga workmates, sa ating mga mahal sa buhay. At syempre naman yung mga kliyente natin diyan, 'di ba? Yung mga meron tayong mga appointment during lunch. O sana ma-close natin, ha, especially sa mga ahente natin. Ano ba yung mga binibenta nyo diyan? Yung mga real estate agent natin, ha. O kahit nga yung ano ba 'yun, yung mga pang-life insurance o ano mga funeral insurance. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka batiin natin ng happy happy listening Sir Efren Wayan. Maraming salamat, sir, sa pagpaalala sa akin. At saka mayong pagpaminaw sa inyo din, ahang Wayan family. Oy, si Rosalyn, kikinig sila sa atin ngayon, ha. O, nasa biyahe sila. Medyo di pa daw klaro yung signal kasi nasa biyahe sila, ha. Pabalik na sila ng Maramag. Anyway, happy happy listening po sa inyo. Sino ba yung driver mo? O, for sure, guwapo yan, Rosalyn, di ba? Yung driver mo. Shoutout sa inyo, ha. O, pakitext nga yung mga pangalan ng mga kasama mo dyan sa biyahe. At saka mag-ingat po kayo, ha. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may kamamanan. Eto, may pabati tayo, ha. Si galing to kay Ma'am Rosa Olandres Macha. Happy, happy listening daw sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa may Carmelites kamamanan. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. And of course, ang ating BBQ family. Busy sila ngayon. At siyempre, yung mga suki nating mga itiri, ha. Scarlett Nicole, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan sa may Patag. Ang 3C's Eatery, of course, kay Ati Chacha. And also kay Kuya Lito, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig always, ha. Alright? Tsaka yung mga kumakain ngayon dyan, happy, happy eating lang po sa inyong lahat. And Demsoy, mayong udto sa imo. Alright? Oras natin, 11:38. Magbabalik pa ako with the music from BTS. Dito lang yan sa programa nating Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

11:46 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Mga Buhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Anyway, kasama niyo pa rin Harvey Stone. And at this point of time, nangangailangan po ako ng caller, ha? Ito po yung block screening mamaya. Mamaya na po, mga alas 6 ng gabi. Block screening po ng FICO Spider-Man. Tawag lang po, 0917-1579-927. Gusto niyo manood ng libre mamaya? At saka meron pang mga pabonus mamaya, ha? Tawag na po, lucky caller number 5.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 na ang oras natin, sweethearts. And naka-standby na po sa linya natin ang ating lucky caller number 5. Tanungin natin ha kung ano yung pangalan niya. Hello, good morning. Hello.
1: Good morning.
0: Kisa ni Palihog?
1: Rhea Samar from Barangay 35 po.
0: Rhea Samar of Barangay 35. Hello Rhea, kumusta? Ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po.
0: Alright, question natin Rhea. Saan at kailan gaganapin ang Spider-Man po ng black screening po ng FICO?
1: Today or mamaya, July 30, 6 p.m. At Ayala Centrio Cinema 2.
0: Alright, congratulations to you Rhea. Meron ka na pong tickets. Pakikuha lang po dito sa ating stasyon ha, ang yung napananunang tickets. One last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun, yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
7: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare. Unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
8: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhat

0: Kanton ang pagbakwit.
1: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare? Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nag-abiso ang Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated o CEPALCO ng bahagyang pagtaas sa singil sa kuryente para sa billing period ng Hulyo taong 2026. Ayon sa kumpanya, nadagdagan ng 0.7 pesos kada kilowatt hour ang residential electricity rate mula 11.89 pesos ay naging 11.96 pesos kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng CEPALCO na ang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na transmission charge, system loss at mga buwis at iba pang mandatory pass-through charges. Nilinaw naman ang kampanya na nananatiling walang pagbabago sa generation at distribution charge at wala rin itong kinikita mula sa mga pass-through charges na direktang ipinapasa sa mga consumer. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the heart of Broadcasting from the highlands of northern Mindanao. Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kabuhay, kumusta? Welcome na usab-sud sa sakora sa atong padagtigom sa atong tulumanon. Makaton ka sa dagang butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batu.

0: Kadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: makat-on ka, madungagan ang imong knowledge. Ang mga isgutan na daw tataon-taon, so sa ka oras sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Hello, kamusta? Kamakabuhay? Nakasmile ba gihapon? Dili ba tantong gwapa? Dili tantong gwapo? Okay, Rana. Ang importante, you have a good heart, Ana. Pildi ha. Ako sabi ko nga kanina, welcome po. Usa ka oras lang, usa ka takna, sa ato ang panagkuyog, ang ato ang igahin sa matag-usa. Makumpleto na dayon ta. Makabuhay day, kamakabuhay. Again, usa man ang oras, di asa imong nahimutangan karon kahimsog, and syempre kabaskog sa panglawas gihapon, ang atong iampo kanunay sa labang makagagahog. Ako si Lady Batut, ug magkuyog na kita, sukad karon. Hangtod sa hangtod, sud sa usa ka oras, weekdays, ganyan. O depende kung sa orasa o sa adlaw, das imong nahimutangan ron. Diba? Siyempre, uban sa tong tuyo o tumong, good health karon ug maapuan, hangtod na sa umaabot pang mga panahon. As usual, nagkantagbang hisgutanan karon sa atong tulumanon, and siyempre, kabahin na sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ganun ka makabuhay niya na ang sumpay niya magipaabot kabahin sa revelasyon sa atong sender nga si Josima today. Mawi ka 12 ngayong tokon chapter 12 sa iyang istorya. Di na ta maglangan mo pa na natas pagbasag pagdrama kay hibaw ko. Excited ka na. Ni Ana din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

sapato na sinabi po sa akin ni na mamo ayon sa nakakita at unang sumaklolo sa akin, bigla umano akong hinimatay at humandusay sa labas ng bangko at nawalan ako ng ulirat. Kung kaya't lumanding ako sa ospital noon. At nang ako'y magising, muli po akong umiyak nang maalala ko ang pagtatapat ni Hector na pakikipaghiwalay sa akin. Pinigilan po ako ni mamo sa aking paghagulgol noon.

0: Gisakitan lang kay ko, mamu.
1: Igo na, Josima. Husto na. Ayaw na gani usiki pa ang imo mga luha tungod lang na itong bana mong wadbalatian. Nakigbuwag na siya ni mo, Josima. Klaro na ni mo ang tanan. Wa kanay lauman.
0: Mubalik siya, mamu. Mangayo siyang pasaylo. Mupauli siya.
1: Abi mo, kung wa ka palang din sa ospital karon o kung dili palang ikaw ang pasyente na sagpaan na sa punta tika.
0: Mamu,
1: kaluyi na intaw ng imong kaugalingon. Husto na, igo na. Ayaw na siluti pang imong kaugalingon tungod lang sa wa na'y katarungan mong gugma, Josima.
0: Unsa?

nakatod na mga sandaling yun, hindi ko pa rin mahagilap ang pagkakataon na kailangan ko nang bumitaw kay Hector. Dalang meron lamang ako at madaling gawin ay ang patawarin siya, unawain, bigyan ng isa pang pagkakataon at ang magpapaalipin pa rin ako sa sariling damdamin. Naroon na akong wala ng patutunguhan ng lahat, pero kumakapit pa rin ako noon sa kakapiranggot na pag-asa na maisaayos pa ang lahat para sa aming dalawa.

0: Wa kumiingon nga kinahanglang mo duty ka na, bisan lab as pang imo mga pangos tungod sa disgrasya, Josima.
1: Gusto na kumubalik sa pagtrabaho, Sir Dalton.
0: Sigurado ka? Mahimo ka pa mang mupahuway una, Josima.
1: Okay na ko, sir. Gusto sab na ko malingaw. Aron sa ingon, makalikay ko sa paghuna-huna kang Hector.
0: Hi.
1: Sir Dalton, muhangyo ko. Tabangi ko palihog.
0: Unsay?
1: Tabangi kong mahimong sayon para na ako ang paghikalimot sa akong bana.
0: Diyos si

0: Unsa? Gusto kong ikasulti sa katapusang higayon sektor, mamo. Pero alang sa unsa pa? Gusto kayo madungagan ang kasakit na gibati mo? Closure ang gusto ko. Gaga! Closure sa imong now? Dili pa ba closure ang pagpakigbuwag niya ni mo? Mamo, mahimo ba, Josima? Ayaw na si Hasula pa. Sa ingon ni anak nga paagi, makatabang kasab sa imong kaugalingon nga inanay mong madawat nga wa na siya sa imong kinabuhi. Pero, ayaw na pagkikita niya. Ayaw na pagkigsulti pa niya. Kalimti ang gisulti mong closure. Wa na'y closure, Josima. Human na. Nakigbuwag na siya ni mo. Closure na to. Makikita ko. Oh, makigsulti ko. Sa katapusang higayon. Ugway makapugong nako bisan kinsa. Hay, maglakot ko aning-aning nga matang sa sender. Maglakot ko ni Josima. Uy, pero makasabot ko ka in love kay siya ba niya. Ihabi ang bana, dili kay basta lang boyfriend, no? Makasabot ta, pero at the same time, maglungot-lungot, no? Imbis maglagot atong kontrabida, siyang bida, malagot na lang sad ka. Hay, nako. Eh, may ka makabuhay, ulagi ka na, huwag na pa lamang sa chapter 12 sa revelasyon ni Josima nga itong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik, abtik dayon nga atong balikan. Ug ipadayon ang pagbasag pag-drama, kanata ikatulo, o katapusan nga tipa ka isip parte sa chapter 12 sa iyong storya. Kanang tanan ha, di nila manggihapon sa atong programa, imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
4: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre usbo nato sa ato ang paghisgot ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga mo'y atong imuong partner everyday. Aron nga kita himsog kanunay o protektado sa mga balatian. Isip atong dietary supplement kanang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan kada mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa sa dagang nga mga ingredients maong oregano. Dai mga pipila ka mga sakit nga pwede nga tambalan pinaagi sa oregano. Samaan ang paso. Dukdukon lang ng dahon sa oregano aron nga mo'y imong ipahin. Itapion nimo sa affected area. Ug mawagtang na dayon ang pagpanakit, ang pagpanghapdos sa paso sa imong skin. Gawasan ang paglabad sa uo katambalan usab pinaagi sa oregano. Ang dahon usab kana alang iipit-ipit lang nimo papuga-pugaon nimo, ibutang nimo sa imong sentido para maibsan, matibhangan ang paglabad sa imong uo. Kana pinaakan sa insekto, aba ipangtapa lang ng dahon nga kanang slight lang imong pagadukdukon sa parte sa imong lawas nga gipaak sa hisgotang insekto ato apektado mismo. Mas anang natusok para kag alupihan or alakdan kamin ana ba or sa imong hubak, aba naman bonggang-bongga gyapon ang oregano. Ug ang atong oregano usa lamang sa bongga usab ug daghan nga mga ingredients kag giusa lamang sa atong kapsula ka makabuhay mo nang everyday na pag-inom. Ayaw gyud pag miss ug bisan usa ka adlaw kay para safe ka kanunay. Inom na everyday, isipin mong partner o isipin mong dietary supplement sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imo ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
4: Naman ang bonggang-bongga. Eto naman sa mga mahiligo na mo inom og kape. Nasa day EXL Coffee Mix 17-in-1. All-in-one nga kape. Iusa na di atanan nga mga nindot nga mga ingredients nga okay kaayog atong kakuhaan. Source sa mga bonggang benepisyo para sa atong lawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa sa 17 ka mga ingredients nga na diha mao ang agaricus mushrooms. Kamakabuhay. Usapay gamit na ng agaricus mushroom, Lady Batod. Pantambal na. Ug paglikay. Halimbawa, wala pa kay cancer. Makalikay ka sa cancer, pinaagi sa agaricus mushroom. Pananglita na kay cancer, magamit ni mo gihapon ang agaricus mushroom para tambalan o wad-on sa imong sistema ang cancer. Gabas ni Ana, siyempre, pangtambal usab sa mga inflammatory conditions, ang agaricus mushroom. Unya kung doon na kay allergy, aba, makatibhang na ng tanan ang agaricus mushroom. Unya, komplementaryong pangtambal po na sa diabetes mellitus. Unya, antioxidant pagyod ang atong agaricus mushroom. Gawas ana, pampaligun, diba? Sa immune system, siyempre, ang agaricus mushroom. Usalaman ka na sa 17 ka mga ingredients kana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, gawas sa agaricus mushroom ka makabuhay ng bonggang-bongga na usab diha ang ato ang native purple corn. Unyang taod-taod hisguta nato na para unsa na, unsay naaana, ug unsang makabalatian ang pwedeng ayuhon pinaagi sa native purple corn. Balik sa atong agaricus mushroom. Usa lamang kana sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaw sa pay mo gipaabot ka makabuhay. Mahiligon kag kape, kasag once a day okay na, di ba? Mga pinakita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na.
2: na.
5: Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Bukita.
4: Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: Huwag ka Makabuhay niya yung magipaabot nga sumpay ang ikatulo o katapusang tipakang aparte sa Chapter 12 sa Revelasyon ni Sender Josima Avtik Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: pribado pinagsumikapan ko pong makipagkita kay Hector. Nahirapan ako nung una dahil hindi ko tukoy ang bago nilang tinitirahan ng medyo may edad niyang kerida. Pero isang kakilala naming dalawa ang nakapagsabi sa akin ng address. Pero pagpunta ko'y walang tao roon. Maigi na lamang at may nakapagturo naman sa akin ang kinaroroonan ni Hector ng araw na yon. Agad ho akong pumunta sa ibang bangko uli. Naghintay ako sa labas hanggang sa nakausap ko siya.
1: Napasa Emparo sa sud sa bangko. Pero nahibaw siyang niya ka sa gawas. Nasayod sab siya. Nagiatubang ti Kajusima.
0: Hector!
1: Unsa ba sa'y tuyo muna ko?
0: Mahina tong duha ang akong pakiksultihan ni mo karon.
1: Unsa pa ba'y sultihan ta? Unsa pa bang mahina tong duha? Wa na'y kita, Jusima.
0: Hector!
1: Buwag na kita. Wa na'y kita. Kay wa na'y kapaingnan ang atong relasyon, Jusima. Dili na ko malipayon. Huwag nakasiguro sab kong dili ka na malipayon o ba na ko.
0: Pero malaumon ko sa laing higayon para natong duha, Hector. Ikaw lang ang giagad ko. Kung andam ka pang manimpad alang sa atong relasyon.
1: Nga no? Okay lang ba ni mong duha ka mo si Amparo sa akong kinabuhi? O nga makikompetensya ka niya sa dagkong kwarta na hinatagan niya na ko?
0: Oh.
1: Bisan pa kung okay lang ni mo. Ako dili, Josima.
0: Hector!
1: Paminaw. Wa na ko mahigugma ni mo. Og tingali, sud sa hataas na kaayong nga panahon, wa na gyud ko mahigugma nimo.
0: Oh.
1: Ingnon ta lang. Sukad nga nalang bigit ko sa laing babae sa unang higayon, kadtong nga mga panahon, wa na ko mahigugma nimo.
0: Hector!

0: Josima, wanay mas masakit pa sa gisulti ni Hector, mamo. Ingon sa libuan ka mga punyal ang mitaop sa akong dugan tungod sa iyang gisulti. Dili bagiing na natika nga musamot lang nga masakitan ka kung makikita ka niya. Tinood ang gisulti ko, dili ba?
1: Mura kog iyang gipatay sa makadagang higayon.
0: Ginoo ko.
1: May pagipatay na lang ko niya. Gipatay na lang ginunta ko niya.
0: Utang buot.
1: Gusto na lang kong mamatay karon, mamo. Gusto na kong mamatay.

diba, ito pakiramdam ko noon, wala nang saysay pa ang buhay. Nawala na ni Katiting na kaligayahan ang matatamo ko kung magpapatuloy pa akong mabuhay. Walang paglagyan sa sakit na aking naramdaman. Nawalan ako ng ganang kumain. Wala na akong interes na bumangon at lumabas ng kwarto. Nawala na rin po ako ng connection sa lahat. Lagi na lamang akong nagkukulong ng kwarto at nakahiga at umiiyak. Inaasahan ko na po noon, Lady Batod, na sa aking muling pagtulog, hindi na ako magigising pa.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibukang chapter 12 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Pero wa pa mi-ended to. But, nag-ibat, no? Sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mauna ang ending, ang katapusang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Antabayanan. Pero unya, human sa pipila ka mga painom-dom sa itong pagbalik at itong lakbitan na wisgutan ng itong nabati nga chapter 12 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, din nilamang gihapon sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
2: Salamat ng bonggang-bongga. Dako ang atong pagsali ka makabuhay sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong pagatumaron everyday. Isip atong dietary supplement. Sa kunasugdan ka ganihas, kabahin sa oregano, nga usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa di sa atong kapsula, siyempre daghantag mga benepisyo nga makuha o kaayuhan mismo para sa atong panglawas, gikan sa oregano, labi na sa mga kababayan andiya nga bago pang mga nanganak, o ipainom lang ng linaga nga dahon sa oregano. Sa mga inahan nga bago lang nanganak, makaayo na nila para mas dadali ang ilahang pagkabasko ug pagbalik. Kung kun ikaw gikabag, aba, okay usab. Kung doon na kayo na ang matang sa kondisyon, ikaw na kay constipation, di ba? Nga mo inom ka sa linaga nga dahon sa oregano. Kung doon na kay mga butoy-butoy sa skin, o ikatabangan ka, itapa lang ng mga gidukdok na dahon sa oregano diha sa imuhang affected areas. Oo, di ba? Kaupat sa usa ka adlaw lamang pagabuhaton, ma-okay na. Na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong ngatutunlan tungod sa sore throat sa makabuhay, pwede nga matabangan ka ana. Kay lisod ba itulon anag mga pagkaon no, sa pagtubig gani imong imnon kay murag sakit gyud basta na kay sore throat no. Kanang gilaga nga dahon sa oregano, kanang dahon mismo nga gipauga usa na before gilaga. Mao na imong imnon, maayo kani ana sa ikan sa imong sore throat. Kanang pagpanakit sa imong daunggan, apa bonggang-bongga usab nga pangtanggal sa pagsakit sa dunggan, ang kanabitaong tinulo sa kanang fresh nga duga mismo sa dahon sulod sa imong dunggan, dahon sa oregano, ganyan. Ug ang katapusan ko ikaw giubo diha, ang ubo lisod kaay na nga magmaayo, dugay mawa sa imong lawas, nya magbalik-balik na kanina na nga matang sa ubo, nako katabangan ka ana basta mo inom lang ka sa linaga nga dahon sa oregano. Pwede usab nga imong tunlo nang usa ka kutsara nga fresh nga duga gikan sa dahon sa oregano. Kana ang mga nindot ug pipila lamang nga mga benepisyo nga tumakuha sa oregano. Inagin ang oregano usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumarta ni Ana everyday isip ato ang dietary supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Manginom na kitag kape, kamakabuhay. Kana pag-inom na itong kape nga rita mabalaka nga basig mutukar ang itong pagka-acidic or magka-acid reflux, magpalpite or malipong o sabay bation. Kaysa atong kape, wa kay bation nga bisan unsa. Instead, kanang balatian ni mga dilimaay na mo, tabangan ka pa nga mawagtang na pinagisi mong pag-inom sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa akong na-intro ganiha, naanay native purple corn o sa ang native purple corn sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diya sa atong kape. Bongga ka na sa antioxidants ang native purple corn ka makabuhay. Makuha ang purple organic corn ang kanangamatang sa color gikan sa mga anthocyanin usa ka grupo sa mga pigments sa tanom nga adunay kakayanan or kapangyarihan na ikatakus ba isip antioxidant. Mutabang mag-una mga antioxidant para protektahan ang imong mga selula kamakabuhay gikan sa pagkadaot sa free radical nga pwedeng magdani mo nga to sa sayo nga pagkatiguang sa physical, pagpanghubag sa imong parte sa lawas o kanang grabe pa nga mga sakit. Ang violet organic corn, doon na ni mas daghang mga anthocyanin kung itandi ni mo sa blueberry, sa blackberry or mismo sa grapes. Kunya bongga usab ka na para sa imong mga mata. Diba? Ang native pulpul corn. Ang mga antasayanin, doon na yung mga benepisyo para sa imuhang pananaw mismo. Pwede na nga mapa-okay na to ang imong night vision. Dibhangan ang kakapoy or kanabitang kahapo sa imuhang mata. Kunya malikayon ang macular degeneration. Usa ka na ang nag-una nga mga rason para mabuta ang mga kananana sa mga idara na kaay ka ng mga tiguang na ana. Ang violet organic corn, doon na nay lutein, oxyacin. Duha ka na ka carotenoids nga mo protekta sa imong mga mata gikan sa kan mga kadaot nga UV rays, mga ganyan. So nagkinahanglan ta technically og native pulpul corn. Unya asa man ta manguha ana, kinakilala mangita kapag asa na og mamalit pa ka. Kay ang native pulpul corn naa sa ato ang kape. Kay ang native pulpul corn usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol diha sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Gitawag og 17-in-1 kay all-in-1. Tanan ang bongga nga mga ingredients naa da diha. Di gi ka magmahay. Mo nagbuntag-buntag, as in buntag-buntag every day. Mo inum ka sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang iyong lingkod,
4: Lady Batu.
2: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay ang Tambagi ko, Lady Batu nga program gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule imintinar lamang nato na para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya ang tubig nga pag-inom inadlaw ha kanang warm water. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. Himuon na nato ng duha nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Siyempre, ang tubig nga paggagamito sa pag-inom, inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pamukhaon. Pero pwede na sad good nga after na kamukhaon, pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama na ako ug sa uban pa, kamakabuhay. Batasano na nato ang pag-inom everyday. Isip atong partner sa pagkinabuhi. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip ato ang dietary supplement. Unya manginom pagitag kape ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba murag kampante na kaana, labi nag healthy po imong living, kanang imong lifestyle, wa kaga abusar sa imong kaugalingon, ganon.

0: Okay, kumusta? Kumusta mga adlaw sa kanatong tanan mahigalan at sab kita sa atong programa sa matag adlaw ng inyong mabati diha sa inyong mga radyo sa tanan atong mga suki. Kini sa inyong higala si Kuya Arn, ang inyong ikauban karong orasa. Sabay na usap sa paghatag laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka kaagi sa usa ka lalaki nga si RG na taga Misamis Oriental. Kini iyang kaagi dito kinis Cagayan nahitabo, no? Okay, RG, salamat sa imong pagsalig ni atong programa. Huwag kinimong higalas, Kuya Arn. Inout, sab ko, RG, nga naagkakaroon sa imong nahimutangan. Samtang nga nagpaabot ka sa imong kaaging, imong gi-asoy diri ka nato, gi-share, no? Atong paningkamutan, RG, nga matagaan kinatong itsaktong kinabuhi para masabdan sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga users sa nagkalalaing mga lugar, no? Sa Tibuok, Mindanao. Isa pa man sa mga Kabisayaan. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsalig o pagsuporta sa atong programa o sa atong mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo. Katong mga higala na to din nga nahibalik na sa normal ang ilang balatian mahigala, no? Ayaw lang ninyo undangi, no? Mintin lang. Himuan na ninyo og maintenance ang atong produkto. Labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Ayaw ninyo undangi mga higala, no? Bisan pa man nahibalik na sa normal nga maayo na inyong kondisyon, labi na maayo na inyong pagtulog, regular na inyong pagbawas sa matag-adlaw, ayaw ninyo undangi ang atong coffee corn para mahimo nang normal ang imong pagkatulog ug ang pagbawas sa matag-adlaw. Kay kini atong coffee corn gold with malunggay and santon sa una pa kini nga nahibal-an sa uban, o pero ato lang kini gibalik-balik nato basin og naa kita mga bag-o natong mga naminaw. O, sila atong toyo. Okay, katong mga daan na nga nahibalo na, kamo na magpaigo, no? Pero base na atay bago nga mga listeners, morning kada adlaw na to ginabalik-balik kung unsa ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kay makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantun makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga diha, dali tatakbuyan o sakit. Magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, na napoyt may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta nga mulubog na ta sa atong higdanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasagdin ninyong ingana ang mga problema. Og labi na usab kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinai o sulod sa atong lawas, pinagis pagbawa sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatag-usa ka adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw, kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantud magkasamad-samad, hantud hinungdan nga madaot gyud siya, malata ang atong tinae, matingala na lang ka. Ganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon? Ganong naing ana man tungod na sa hugaw mahigala nga dapat yun nato ipagawas. O na kumulaktaw tagkausa, duha ka adlaw, delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Ang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, makatabang yan ang mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kay kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas. Nga mao yung say nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mo coffee kung naakay high blood o diabetes. Kay basin gusto kang mga stateside nga mga coffee, basin dili haom sa imo, kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, na magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod, na mo ilang ipangapi, niya mo po imong kapihon, basin o di ka mo angay na, dili na inon ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napon kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kapi, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang ginang ipasabot sa inyo ha mga higala kay naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Earn, lain man ni coffee corn o dili na coffee corn ato ha, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mga higala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay, ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Kung napag-i-chay dugang nga sagol nga guyabano, kining guyabano mga higala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagin siya sagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. O napagin siya sagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagin siya sagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha? Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ang duhak adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya ay sagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Huwag dugang pa na po gudya ay sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy, mukombati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, diha, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part. Listing irago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma. Kaya di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakataw ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sab ni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas, may gala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dahil dito ibutang sa inyong lubot matang gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto, og lusa, og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki, baka bisa mga lalaki, basta kay naay buhok nga nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, may gala. Manginaot ko nga nasabta ninyo, kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga igala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga igala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga igala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. O, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo ra ta kung mapalit na kinininyo ang Supremo Herbal Oil. Napakuyuban pang mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero standby lang sa una, no? Ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si RG. RG, ani ay mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, dili ba dai pwede nato mahibaluan ang klase sa usa ka tawo before kita makigrelasyon? Kamudiretso na lang, labi nagmayog hitsura. Mauna nga usahay, mag-ingong kita nga ulahin ang pagbasod. Mao kining kinabuhi ni RJ. Para masabtan ninyo at usap taga ako kinabuhi, pero sa dili ba, at usang ipabati ang usa ka awit nga haom ni ini.

Laya niyo eh. Gikan sa trabaho. Mudiritso din pag-uli dito sa boarding house. Ay, naman tayo swildo. Di, mangita sa taglingaw. Murasap tanig pamilyado kay pag-uman sa trabaho, pauli na yun para makarelax. Samtang uli tao pa, mangita sa taog lingaw-lingaw. Pahimus lang sana ito atong pagkauli tao. Ato sanid, libuto ning syudad sa Cagayan. Ay, mangita ko, pwisto nga, pwede ko mag-chat-chat.

0: Miss, pwede makakuan duha lang ka beer.
1: O, kada lang sira.
0: Okay kay diri ba? Karon pa ako kasulod diri. Halos nagtuyok-tuyok na ako ang mga imnanan. Pero tagsara po lang eh. Usay, may na lang sa isa kabuwan kaduha. Kay ito ah, gigan sa trabaho pa uli. May ninglingawan po na ito kanuna itong kaugalin kay wata kay balo. Pagkaugma, ang sunod adlaw. Maminyo ta. Maglisod na taglaag kay nanay asawa mo pugong kung gusto ta mo suri.
1: Atira sira.
0: Ah, salamat kay miss. Shat na ni shat. Ah. Bugnawa sa biro eh. Oh. Naisa ka babae, Miss Sulod. Guwapa. Wow. Oh, bilihin siya diri sa ko ha. Uy. Midool man.
1: Ikaw lang isa diha, sir? Oh, ako lang. Pwede maka-join.
0: Oh, sure. Hindi man.
1: Parang daghan na mga customer sa at banggod. Adi rin na lang ko, ha?
0: Oh, sige, lingkod.
1: Ako to si Rachel.
0: Ah, nice to meet you, Rachel.
1: Maraming customer di rin ba? Dagan kayo, no?
0: Oo, malang di rin lamit ako sok. Lugay ko napansin sa mga magserbong imno nun. Kay ubay-ubay lang customer di rin.
1: Mau gani. Wala ba kay kauban?
0: Wala man. Ako rin, sir.
1: Okay na di ay.
0: Oh, imusan niyo sa kabir samtang nag-con ka.
1: Sige na, okay na. Kahulatra ko.
0: Sige na. Ilang kao lang, mara mayhapon, beer mayhapon na yung i-order, di ba?
1: Oo.
0: Sige.
1: Sige, taplan na ka na ako, ha?
0: May problema, ha? Ang importante nga na ako'y kao ba, dili ko layon.
1: Toto, sa'y kala ni mo?
0: RG.
1: RG, nice to meet you, sab, RG.
0: Pwede mag-friend na ta. Kuha ko kay Balo nga, makatibol na yung pare sa'yo mo, ha? Nakita na ka, pagsulod ni mo, bagikan sa entrance. Anak ko'y, wow, gapa, ha?
1: Karon mo kabating ay may nakasulti sa akong gwapa ko.
0: Oh, tunay na, gwapa kay ka ba? Oh, sa imo nang dang mata. Sa mag side view ka, tisay na kay ka ba? Sige, baka diri nga imnanan.
1: Ay, kaduha pa na ako ni.
0: Ako first time pa na ako diri, pero sa entirong kagayan, halos matuyok na ako ni mga imnanan. Pero dili pa diron nga mintin yon. Tay isa ka buwan, kaduha ana ba?
1: Mor kag ulitaw di ay.
0: Sibutan mo sa ko minyo na gyud.
1: Amot lang.
0: Ulit ako ba ko? Pamit ang babad ko. Sa laglag. Pero hindi lipod matagabi eh. Lagi itong gingon ako sa isa kabulan sa inay kaduha.
1: Ako sabi nga ni.
0: May noon.
1: Naglaay po ko sa akong boarding house. Amo ba? Kunya, nagtrabaho po ko sa kuwani nga ni. Pero na-close kahinay kay mga panito eh. O, nanangita ko. O, nangita ka katrabahoan. Oo, RG. Kaya na-close lang ito among kwano eh. Yan, ako kayong abang sa building niya. Minus kay customer. So, ok, manggod. Kaya wala entertainment. Dili para sa diri ba nga na magkanta-kanta, ana.
0: Oo. Mindot kayo nga. Wapay nung magsugod ilang entertainment nila. Nag-prepare pa ang kwano. Banda. Pwede mga ignumber niyo mo. Kasi nung layon ko, pwede mahagad na ka kung wala pa kayo trabaho.
1: Sure, nga rin dili man. Yung number.
0: Sige. Mag-miss call ko ha. Para hindi mo po mapunbok. Para di ka matingala. Para matubag ni mo kung manawag ko.
1: Sige, RG.

Archie, daghan naman huwag na inom. Naubog na ko. Lagi, sige lang, okay ra. Saman, iatod na ka sa inyo. Ah, pwede nga po. Sige, Archie, iatod ko. O, tara. Tama ko yung motor. Ah, sige.

0: Archie, kanindot sa imong motor, oy.
1: Oo. Oh.
0: Silang hawin lang, tara. Archie, ay na lang siguro ko hatod sa akong boarding house. Oy, sirado na ron ang gate sa boarding house na ako. Kay usar mo gate dito, God. O niya, maulaw na ako manangpit pa sa tag-iya sa area. Daghan may mga kwarto-kwarto dito, pero sirado na rong orasa ron. Alas 12 na kapin. Bao ba? O niyo, si plano. Ay, ikaw na magpunto kung asa ta matulog. Ha? Ako na magpunto kung asa ta matulog? O, Archie, sige na. Hibalo ko makasali ko sa imo, ha? Oo, ha? O, sige, sige. Okay. Pastilan. Sige. Okay, sige mo, usar ka katrining usar ka kwarto atong katulugan. Ah, sige lang, God. Okay ra sa ko, ah. Tapad lang unta, God. Lawgon ning bayana ni. Impas karon sa ko aron. Ah, sige sige, di aplastar. Archie, lami siguro maligo sa kay mura mag aircon man. Ah, sige lang, maligo sa ko. Init akong lawas. Tungod na daghanan akong inom. Ikaw, sige kaligo sa para mabalik ang kapris ko. Basi makahulaw na kang pauli na. Hindi ako pwede yung pauli kahit sirado na rong gate sa among gipuyan.

0: Ay, hindi ginapapugnan. Rachel.
1: Ako sa hindi mapugnan.
0: Ay, pwede makakakus, Rachel.
1: Bahala ka niya, bahala ka.
0: Rachel.
1: Ay, mukhang gihagkan ha. Pantay ka, makabayad ka sa kuwana.
0: Ah, bahala ka niya.
1: Noon sa mga ka.
0: Ah, pasagdin ako.
1: Ay, si pasagdin. Ah.

0: bener mana eh? Gubuk mana kau? Si Rachel. Mestilah menghubung mana eh? Tulis kau. Rachel, Rachel, bangunlah. Dali, menggawas kita. Sige, kadai lang. Nakarelax ka maayo, nakatulog ka. Pagumanin mo sa ko, ah. Ikaw yun, huwag yun kang kapugong, ha? Imo yung gilabdan. Sige na, pag-ilis na, pag-ilis na. O, kadai lang. Mapauli na siguro ko sa akong boarding house. Ayos sa mamahos sa ta. Puna kang pauli. Kinanglan, sudlan na itong mga tiyan.
1: Ay, sige, salamat ha. Napakikorta din ha.
0: Ay, kabala ka. Mangitatag kananan nga na isabaw. Manghigop tag sabaw ta. Tana.
1: Ah, sige, tana.

0: Dere tay. Kaya magtawa dere. Ay, yapoy. Sige lang. Lami siguro lang mga sudan dere. Kaya dere mag-customer. Oh, dere sa bao. Higop lang sa bao.
1: Dere na kong paul is balay.
0: Ha?
1: Dili na kong paul is balay. Muban ako sa imo, ha?
0: Kasi muban ka sa ako, ha?
1: Muban na gani ko. Imobay akong gilabdan, ha? Timaling, ingato lang ka sa yun. Imo kong gihilabtan. Nahinahitabo sa ato gabi niya. Tapos, igulog na yung kunupo pa ulo yun sa akong boarding house. Kinanglan, mag-uban na ta. Kaya mo kong gihilabtan.
0: Pero dili tao yun.
1: Oh, sige. Sugton ta na ka.
0: Kasi sugton, huwag mo kong manguyab sa imo.
1: Di, anguyab na. Pareharap na imo gapo kong gihilabtan gabi. Di, sugton ta na ka.
0: Kalawgaw ni.
1: Di, kumuli sa balay mo. Ipon ako sa imo, ha. Imo kong gihilabtan.
0: Patay.
1: Sige lang, kay ma-inlove na ko sa imo, ha. Kung ikaw po, kinanglan, ma-inlove na po ka sa kuha.
0: Serious ba ka, Richie?
1: Mag-addo na lang ko sa boarding house, mag-uban ta, kuha na ako akong mga gamit. Huwag dahil yun, ma-uban ko sa imo, ha?
0: Ha?
1: Oo, oo. Ay, kung iulis akong gipuyan.

0: Oh, direra ka ha. May trabaho na ko.
1: Sige, love.
0: Lamsi mo mata, nagkaipon lang tani wata magkarelasyon.
1: Maulang marang gihapon na, God, taon sa man ka. Takot ako bitaw ni mong boarding house.
0: Oh, kung kita lang do ha. Di, ikasya kay tani ini. Hala, ikaw na ibahala diri, di kwarta o. Kung sa'yo mong gusto paliton.
1: Ah, mamalingki ko niya.
0: Oh, sige, ikaw na ibahala. 500 na, paiguan na. Natay mga kaon-kaon din eh. Kay layo-layo para bang sweldo, nagkasto ni noon kagabi eh. So si Balo pa rin ko maka sugapa rin ko ingani day, mapiwan na lang kumulak ko.
1: Akong sa babandi ay, pakaslan ko ni mo ha.
0: Pakaslan? Sige na, bantos ako. Imo trabaho pa ko. Ikaw na ibalan din eh. Hoy, basin mo layas ka, imong pandan unong akong gamit.
1: Kung sa'yo pagtanong ni mo sa ako ah? Ha? Kawatan?
0: O di man ni noon, guapa ka. Hamisog naong, pero amang takad balugod sa mga ugali ninyo, labi na ikaw. Kasi pagbitbito ni mo na ako magamit, wala ko'y gamit pag uli na ako.
1: Ayaw ka bala ka, mahal ta na ka. Di na ko na imbon sa imo ha. Salig lang.
0: Salig ha, basig. Di na lang kumulaom.
1: Sige na, trabaho na, malit na ka.
0: O sige.

0: tala manglaagda.
1: Nakasweldo na ka, no?
0: Oo.
1: Pamahin po si mong sweldo, asawa ko kunin mo. Asawa, wa man ta makasal. Wa baganta magkauyab. Diretso na ta tipon. Listen po, di mo man kong hilabtan. Kung nagpugong pa ka, walang tayo mahita mo nga, magigipong ko sa imo, ha? Manikuro ko, babae good ko.
0: Ikaw, grabe sa nimo kahumok kong ilong.
1: Uy, imo kong ipugos dito sa lads na nga tulog. Ikaw mo'y grabe di akakusgan. So, eh, mahimo na ako, babae ra ko. Mura naman kag sawa nga, bulikos din sa kuha.
0: Oh, sablag eh. Lisunpod, babae ka, lalaki ko, narak kita sa usaka kwarto. Tala-tala naman siguro ng lalaki nga dili makahimo niya niya.
1: Rikyod, manyakis kyog ka.
0: O, di sad ko'y nga na, ha? Tara, manglaag ta.
1: Ah, sige.
0: Asam na manglaag?
1: Kanang imnanan nga. Na yung mga entertainment.
0: Okay, sige, tara.

0: Oh, inom.
1: Ah, tama na ning upat kabira ko ah.
0: Parehas ta.
1: Pero manghuli na ta, dili na ta mga itaglodge. Diretso na ta sa boarding house na to.
0: Lagi.
1: Ganahan kayo ko sa imo ha ba? Muraog, anyo ka ba ka na bang? Sana, buutan nga maldito?
0: Ay, sige na, naipulutan oh. Kay mahuman lang nag-upat na to kabir, mahuli na din ta. Sige na, para trabaho pa ko ugma. Ilaag talaga, basing ilaay na kasabalay nga ikaw rapirminti.
1: Oh, gani, ilaay kayo, mauna naghulat ko sa imo nga imo kong ilaag pagbalik tiris ka was.

O niya, nga nilang ta. Dito taro sa lunch katong primero pa nato. Grabe ni mura ni kagsawa ni lambod sa ko ah. Ay, lahi pa nito kay first time na ito nagkaila. Kinsagoy di mahagit. Pero karon, sige naman ta. Nag-uban din sa akong boarding house di. Murag pahuay na ta diritsyo sa. Di na sa tamagunaw na niya ng mga siping-siping niya. Kay kapoy, trabaho pa kong ma.

0: Michelle.
1: Oh.
0: Karong sunod adlaw ba? Mupaul isa ko sa mo ang lugar.
1: Yang ako.
0: Diri lang ka. Ay lang uban sa kuha ka matingala na ako mga ginikanan nga nanawidal ang babae.
1: Ngano di ipailaila ko nimo sa imong mga ginikanan? Sa imong pamilya?
0: Ayos sa karon, sunod na. Huwag akong magpahibalaw sa ilang nanakoy katipon diri sa Cagayan.
1: Ikaw lo ko nimo nga gwapa man ka ako sa imong panglantaw?
0: Oo, gwapa ka pero mas makalitan ako mga ginikanan. Ibalubaya ka. Ako mga ginikanan, di ko gusto mag-gool nga nanakoy katipon. Kay nagsuportan po ba ako sa akong mga manghon nga nag-eskwila? Mag-gool sila kung mahibalo sila nga nanakoy ka o ipon, di. Kung saan nalang ako ikasuportan sa akong maigsoon? Mauna nga, di sa kanako dalon, di sa kanako ipaila. Magpatuo ko nga wala ko ikauban, di.

0: ka sa ko ah. Di ko malakaw, dira ko.
1: O sige. Huwag ma. Or sunod adlaw ba siguro ko. Basta kinanasay mong kwarta ha.
0: Anto na ako ni gamiton kung mularga na ka.
1: O sige. Basta sa ko trabaho sa ko.

0: Ay, RJ, may ka na kauli ka, anak.
1: Oh, ma. Kumusta sa papa? Sa papa?
0: Ay, to ah. Naglakaw-lakaw.
1: Pamin ako, ma.
0: Kumusta ang trabaho dito sa Cagayan, anak?
1: Okay lang, ma. Makapadalahiga pong kudri para sa ako, mamanghod.
0: Salamat sa mga pinadala ni mo, anak, ha.
1: Abis na nagmagkinaonsa, pero nakahatag yan po kagtabang ka na mo.
2: Sige lang, ma. Total, mabot ang panahon nga. Maparehas na po na ako, mamanghod, sa ako, ha. Makatabag yan po na sa inyo, ha.
0: Ay, sige. Naladali, dire.
1: Kapoy siguro kasi mong biyahe.
2: Ah, pilar ko ng Cagayan dire sa itong lugar, ma.

0: Ya, kano sa mga pauli anak?
1: Ma, mapauli na siguro ko ugma, ma. Raglaay na mag-iisa ka si mana diri. Tama na siguro, ikaw pat nga adlaw ugma.
0: Na ikaw, kinamang ko kay trabaho.
1: Ako makabalik ko dito ba, mo istabay pa kong tulog adlaw. Una ko mabalik sa trabaho. Ba? Sige, mag-amping ka siya mong trabaho dito anak, ha? Siya mong lakaw. Grabe naman nakasamok ng Cagayan. Uy, nagkangking sakyanan. Dito bito ako sa una. Buha di lagi ko balik dito. Ingato lang. Maglakaw-lakaw. Samok kayo. Walang kamaanad pa. Pero kamaanad na ka dito, ganahan na kami. Ngaw na kasi Cagayan. Ay, ambot lang. Lewit, tiguang na sam ko. Amping lang ka dito sa trabaho ni mo, RJ. Opa, salamat kayo sa inyo, ma. Muuli na si Rukogma kay... Dito lang kumistamay, dito lang kong mag-relax, kumayo.
0: Nala, sige, ikaw na ibahala, anak.

Ay, niyarigay ko sa kagayan. Tonton-tonton ko wala ka uli sa amoy. Gusto kayo yung taksi. Parang diretso na akong makapauli sa balay. Sa naurasa ro, nagabihan mahinoon ko. Alas 10 na sa gabi eh. Sakay na lang yung taksi.

0: di anak ka. Uy, abli man yung pultahan. Asa kasi, Rachel? Sulod na lang ko. Abli man eh.
1: Wala kita man.
2: Magdali na din na, uy, sa mangka, uy.
1: Lagi.
0: Oh, Rachel! Kisa ka!
2: Uy, nakaulay na rin ka, RJ!
0: Kisa naglalaking imong kauban! Nakapatong pa rin ka na imo! Ang surprise mo! Diri pag ito sa boarding house ako naghimo! Surprise ka, Rachel! Ngano'ng nagpasulod kang lalaking? Ngano'ng nakilalaking ikauban din eh? Ay, diyana mo, diyana mo! Hoy, asa ka ba yun? Diyana mo, diyana!
3: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
4: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
5: Lita sa Muratilio, New Siquio, Matiasambonga del Norte.
4: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
5: Niligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
4: Doon na yoy kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape,
5: oo,
4: ma'am.
5: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawala aning kape ha.
3: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo pa.

0: Lambia ang nabati ninyo, labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
1: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
2: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
1: Mm-hmm.
2: Ako day nga si Jared, kanang kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo din sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
1: Orion herbal oil mo gamit?
2: Orion herbal oil, pero was lagi ba o sila rapilo eh. Ngano ako raw ang puway pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
1: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
2: Wala problema.
1: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
2: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
4: Kinsa to, Rizal? Kinsa to? Kuan? Surprise ka, diri pa yung kasa boarding house na... dalawang lalaki. Kapag ganin mo dagoy, kukuha ng chicken ang...

0: Layas! Di ka masaligan! Layas!
1: Archie, pasensya kay Archie. Gimingaw mo ko sa imo.
0: Gimingaw ka sa ko, ha? Niya tapos nagpagamit kag lang lalaki?
1: Ako naman to siya gihagan ko nga mag-iinom niya sa gawas. Namugusto man siya nga magigsabay din sa ko pagkatulog din sa boarding house na to.
0: Huwag kayong patasan nga pagkababae, di ka masaligan. Humok yung kay kagilong.
1: Sobra na ka ba?
0: Huwag kayong patasan. Salpais ka. Layas din eh, layas. Tila ko gusto magig-uban ng babaeng walay klaro. Layas, layas. Makibulag ko sa imo.
1: Archie, maluhoy ka. Archie, maluhoy ka. Di ko magigbulag sa imo. Nagkataon lang ito nga. Nag-inom-inom ko sa gawas pa. Namiduol man to siya. Namilingkod. Ando nang kailan, may nag-inom eh. Siya na po nang may bangka. Mupauli na kumisunod may noon siya, diri.
0: Dili ko gusto niya ng imong rason. Huwag kaklaro nga pagkababae.
1: Layas, layas, diri ba? Layas!

murag na baong akong panano pag sulod na ako din sa boarding house na ako nakita na akong lalaki nga nakapatong sa yam. Wow, kasabot sa akong gibati. Kain ko magtarong siya. Sayang lang nga nahigong manawad ako siya pastilan. Kasakit na ako naon nga pag-abot na ako nakapatong pang lalaki. Kasi ako buhatas may magawas ko, dili ko magmukmuk din sa boarding house. Basin makahunaw na akong dili maayo. Tungod kami batin akong gugmas babae nga si Rochelle. Tapos maulang niya akong naabtan pagpauli na ako.

0: Bayo-bayo na niyong nahurot na. Salbais nga, Richelle. Salbais!
1: Salbais! Salbais!
0: Di mawala sa una-una mo rin makita gina ko sa mga mata. Bisang piyuna ko ako mata, makita na ako nga nakapatong ako sa kalalaki sa iyo. Kasi akong buhaton nga mawala ni. Dagan ako'y nainom.

Mamahal sa ko. Diyan ang karinderya. Oh. Mao ka ng karinderya mong gikan, Anirish. Ngayon ang higop kabig sabaw. Sige lang. Bahalag mahinom duman ako siya.

0: Ah, sir, biarang sabaw ni mo, sir.
1: Ah, salamat, miss. Miss, ano yung pangalan ni mo?
0: Ako?
1: Oo.
0: Analo?
1: Pwede maging friend si mo, miss. Tay ba, dalaga pa ka?
0: Oo.
1: Kailan pa edad ni mo?
0: Running 21 ako. Next man.
1: Amo ba? Ako to si RG. Nakakauna ko diri, pero karoon pa ka na ako nakita ba?
0: Ah, bago lang ko diri, siguro mga duha pa ka bulan.
1: Ah. Pwede magbalik-balik diri.
0: Ikaw? Kanahan man siguro kasama ni Loto na mo diri.
1: Okay kayo. Labi nang nakakapirbinti. Pag musulod ko, ikaw na yung musulod sa ko ha.
0: Ano dili, God? Balik-balik lang diri, RJ.
1: Ah, sige, pwede mga ignumber ni mo.
0: Agad, mga ignumber na ako. Ngap karoon pa tanag kaila.
1: Oo, gani.
0: Mapatyan ko sa iyo kasawa.
1: Wala ko yung asawa. Ulit pa ako po.
0: Mao pa?
1: Oo. Isang buwan to pa kasamang boarding house. Nag-board lang ko dinis kagayan.
0: Basin ba yahap? Malito na ba ni mga lalaki? Paulit-ulit-ulit-ulit. Pero naanay pamilya di ay.
1: Wala, ay kabalag ka. Dilita kay pahamak. Sige na. Dahil huwag ng birne mo, be.
0: Wala na kainuman ka.
1: Ay, gabiin na sobrang inom lang. Ibang tagdiri ko sa karinderya ninyo. Nagkuhan kong sabaw. Baka mawasan.
0: Dungagan ako imong sabaw. Kaya amin ang imong panaksan din.
1: Oh, sige, paliho. Malamigin yung sabaw ba?
0: At umutang ang sili para paningtun ka.
1: Huwag ka na. Pero takay sa kusimong number, be.
0: Oh, sige, ako na ilista. Ako na isulat.
1: Karantinood nga number ni mo, ha?
0: Oo.

upat na kadlaw nga gikan mi nagkahigalaay. Ako sagi palabay pila kadlaw para dili kayo ingon ba nga hat kay ko nga pagkatao. Panguyaban ako siya. Buutan kisag dagway, churaan sam. May na lang, malimtan gito na ako si Rizel.

0: Hello?
1: Ano lo?
0: Ikaw ni?
1: So ma, nakapunbok man siguro sa'yo ma.
0: Oo. Nakatawag man ka.
1: Ay, balo ko nga ba na trabaho ninyo karon? Ito yun ako nga gabi eh. Kayong mga alas 6, puno pa mo sa customer din ha?
0: Oo. Bago lang ko nang himasa. Adulong na ko matulog. Ang saya to.
1: Ano lo? Ay lang kalain nga bisan diri sa cellphone ha. Nga nako isulti sa imo ha.
0: Sa unsa ka na?
1: Ano lo? Di ba? Friend nanta.
0: Oo. Ay nga no.
1: Ay lang ka lain ha. Ay lang isipan ha. Hatra ngay ko nga pagkalalaki. Murag tanaw mo gano'n ko akay lugar ba? Nga makasultihan na kita.
0: Okay nga naman.
1: Busy ka sa imong trabaho. Lo, aminin mo, first time na ito nga nagkailat ha. Sana ang pagduol ni mo, pag-serve ni mo sa ako ha, sa akong pagkaon. Nibatig ikong kaibog sa imo ha.
0: Oh. Grabe sa mo, no?
1: Nibatig yung crush sa imo ha, pero karon hindi nag-yud crush. Gugma na get. Ano, lo? Basin maluoy ka sa ako ha.
0: Time pa, maraglay ang tono ni mo. Marag na kay Giapas.
1: Ha? Mahibalura ka, Analo. Gusto lang na ako nga manguyab sa imo ha. Para kalimtanan na ako ang tanan akong problema. Kung kita na.
0: Huwag ako sabot sa imo ha. Kung sa mga problema, ako ba'y makatambal sa imo problema?
1: Tinood ka na, ikaw. Lo, maluoy ka. Dawata ko. Saling na ko sa imo ha, magmalipayon ka sa atong relasyon. O kung sugton ako ni mo, paundang-unta ka sa imong trabaho. Mag-ipon kita.
0: Pwede sa personal lang ta?
1: Kano sa man?
0: Ugma. Diop na ko, ugma.
1: Oh ha? Diop ni mo, ugma?
0: Oo. Sa personal na lang.
1: Oh, sige. Unsa oras ha?
0: Pwede mga alas 3 sa hapon.
1: Oh, sige. Magkita ta. Salamat ha.

0: O karon, katungingon ako kagabi. Ah, kaya nagkakalimot ka, kaya kainom ka?
1: Wala.
0: Kaya pa, katungingon ni mo pa nga murag nakainapas ba? Murag, nagpakiluoy ka nga, dawatan na ka na ako para malimta ni may mga problema ni mo.
1: Lo, paminaw.
0: Ah, unsa ka na?
1: Abi ni ma, sa tinuod lang na ako'y gikatipon nga babae.
0: Ah, ikon ka ulit ako ka?
1: Tinuod ka na ulit ako. Nagalibin lang kami. Disgrasya mong pagkailanay dito sa usa ka bar nga nag-inom eh, hanto nahitabo kami. Abis ako sa iya to sa boarding house, nahitabo mi. Natulog mi sa lunch. Kaya gusto niya, dili na lang siya muda yung pagpauli. Kaya sirado na ang ilang boarding house, ang gate. Nahitabo kami dito sa Osaka Lodge. Natural ako siyang giunungan. Wala kami relasyon, nag-ipon kami. Pero tungod lang kay nahitabo, isunog ako siyang pasagdan. Unya, nagtipon kami pila kay gayon. Gitunan ako akong kaugalingon nga mahalon ako siya. Stila, igo lang kumibisita dito sa mong lugar. Mga 4 days ko. Pag abot na ako din sa Cagayan, sa akong boarding house, kay Tuasam siya, abli ang pultahan, pagsulod na ako, nakita agin akong lalaki nga nakapatong kaniya.
0: Ay, Kinoo ko! Santimaan! Baka na yung nakita?
1: Mas maulang sakit kayo sa akuhan, Analo.
0: Kinoo ko! Tinuod pa ka na?
1: Oh, Analo, wala akong magbutang-butang nakita na ako sa akong duha ka mga mata nga may patong ang lalaki sa iya.
0: O na nga,
1: sakit kayo tungkol kay mahal na ako siya. O gusto na ako malimta na ang tanan.
0: Mana nga, gusto niyo nga dawaton na yung kanako.
1: Kung pwede, ayaw ka balaga. Ayaw pag-unaw na nga himuunta kay panakit butas tungkol kay kalimta na gina ako itong babae. Ang sakit malagos ako, nakita na ako sa kong duha ka mga mata. O itong nakita na kong lalaki nga nakapatong kaniya. Sakit yung kayo sa ako, Analo. Analo, maluhi ka.
0: Akong kamot.
1: Sorry, kaya. Ayok hadlok uwi ka balaga. Kung dawaton lang ko ni mo, magpakasal na yun, Dan.
0: Naski, naluhi ko si mo. Kung ako lang makapalimot sa imong mga problema, sige, dawaton ta ka. Salamat kayo. Salamat kayo, Analo. Salamat.

0: mo ni boarding house dai. Archie.
1: O ano lo? Pag-ator kini. Sige lang. Maabot lang panahon nga makakaugali yung nagyabot nagbalayan. Magtipon-tipon ta.
0: Ah, sige.
1: Ano lo? Aning kamutan ako? Malipayon ka.
0: Ah, sige, sige. Antay ha. Imakong binuangan.

RG, pasaylo ako. Di na nakumakaya ang babae. Umianhin na usab nga wala ka. Gisamukan ako. Pasaylo ako nga magpalayo ko sa imo, ham. Ug ayaw na kong pangitaa. Oh, milakaw siya nalo. Gisamukan na nalo siya ni Rishi. Analo! Analo!

Wala na sa pagdito sa karindiri ang ngayong trabahoan. Asa na mo sa pagitawad? Kada ko din yung syudad, asa na ko sa pagitawad? Wala ko yung nahibalaan nga kailan niya. Hindi na lang ko siya makontak. Out kami rin sa iyang number. Dugyan akong giblak. Analo, may mong gibiyaan nga ikaw may akong gusto. Ngano nagpadala magang ni Rachel? Ngano nagpadala ka sa iyang kasalpahis? Analo.

Bisa naasalan ako siya nalo. Gituyok tis kagayan sa mall. Mamasin nga makita na ko siya. Mahal kayo na ako siya. Pero wala na gina ko siya makita.

Halos na lang ako patuyok ang siyudad sa Cagayan, Kuya Ern. Wala gina ko na makita si Analo. Tugod ni Rachel. Wala ko kay balo kung giunsa ni Rachel. Ngano milakaw si Analo. Mao na hinungdan, Kuya Ern, nga kung hiningi-share da sa imo akong kaagi. Pamasin nga makabati si Analo. Nga gusto ko makikita kaniya hantod karon mahal pagyapon ako siya. Kuya Ern, dalang ko tama nung dagan kayong salamat. Paghatag niyo mo kinabuhi sa akong kaagi. Analo, kung asa ka karon, mahinaot ko nga. Imo akong kontakon. Wala akong mag-usap sa akong number. Salamat, Kuya Ern, imo magtatampo. RG. Salamat, RG, sa imong kaagi. Sige lang, RJ, masinog pinagi sa itong programa, makabati si Analog. Mahilag mahilig si Analog yung aning programa. Pero namasin lang kita, RJ, no? Sige lang, RJ, kung di naging si Analog, makita na to. Move on lang. Total, masin makakita pa kaglabo pa kay Analog. Total, ulit ako pa ka, no? Ano magina mga pagsulay sa kinabuhi sa gugma? Di na to'y balay. RG, dagang salamat sa Osborne ko ug mahigala. Dagang kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa paggamit o pagsalig sa atong mga produkto, ay inyong kalimti mahigala. Mauni ang pinaka-importante ang atong mga product niya kaninyo na makahatag og mayong benepisyo. Ha? Importante ang mayong panglawas. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Inyong kalimti, kung kapi na manggaling Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon na inyo nang imintin. O baka Coffee Corn Purple with Malunggay ang Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga makapadugag og energy. Basta first time pa ninyo, tagtunga lang sa sasasya ang Turbo Max Coffee inyong kapihon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Gikan sa bata, hantod sa mga hamtong, ang natigulang. Kaya wala ka na siya halang, mild siya, humot, dili ka mga nimaong haplas. Atong Orion Herbal Liniment Oil. Puros herbal ginadi siya yung mahigalan. O gabinosab sa atong kaming Pahinoon nga Supremo Herbal Oil. Kaming pa, wala pa ni sa mga parmasya ninyo. Yasin yung lugar. Nakipnosab sa atong Nerviplex Syrup, mga inahan, ang kumpletong vitamina para sa inyo mga elementary nga mga bata. Babae man o lalaki, magkinahanglan ta og vitamins para sa ilaha before nato sila pagtuon sa eskwelahan, no? Mag Nerviplex

Manusab sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EA. Hantod sa mga idaran, hantod sa mga tigulang, pwede kayo nini. Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para pabalik sa ganas kaon o gusto ka mo relax, makarelax yung ka mga higala. Manusab sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. Para sa mga higala na ito nga nakabaton o nervous neuropathy, ang epekto sa nervous neuropathy mga higala, doon ay mansuk-tusok sa inyong tiil, murag na yung mangusi, no? Nga magbinhon inyong kamot o tiil. Mauna na yung ingon pa nga nervous neuropathy, basi nadaot na inyong mga kaugatan gumikan sa taas na nga edad o sa taas nga sugar, diabetes. Mag B40, malibyuhan ang tusok-tusok o binhon sa kamot o tiil, pinagis pagmintinar pag-inom sa B40 Capsule. Og lakip na usap sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, daghang health problem ang itikar. Kaya kini atong MegaCare mahigala nindot ni sa mga high blood, diabetes. Kap mo mga high blood din ha? Ha? Palig-una na inyong mga kaugatan para mahilikay ta sa plaque formation o mga blood clot mahigala. Mauna yung makabalda sa atong lawas. Og sa diabetes, para mag-increase ang inyong insulin sensitivity, i-maintain ang atong MegaCare Soft Gel Capsule. Kung sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga mag-agwanta sa kasakit, kung maabot na ilang binulan nga rigla, i-maintain lang ka na ang atong MegaCare Soft Gel Capsule, mga ma'am, no? Mga nanay, mga tatay din ha, para dili makabaton og Alzheimer's, mag-maintain mo sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, mga nanay, mga tatay, no? Mga lulo og lola din ha. Isa lang ang kapsula para mahilikay ta sa pagkalimta nun o Alzheimer's disease. Og lakip na usab no sa mga inahan nga doon ay depression o anxiety ilang mga anak, mag MegaCare Soft Gel Capsule. Og labi na usab sa mga doon ay mga problema, mga hubakon din ha, mag MegaCare Soft Gel Capsule. Og labi na usab sa atong Fairbite Capsule, nahihigayon mahigala nga dali na tangkapuyon mo trabaho, dili pwede na, importante ang kondisyon sa atong lawas. Makatabang atong Fairbite Capsule sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspat katanaon, dry katanaon, ay pasagdin ang inyong lawas ngayon ana. Mag-Fairbite Capsule, di yung ka makalasa og taya o dili ni mo mahabatian nga maghilab imong tayo o maghapdos. Fairbite Capsule mahigala, pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng mga inahan para mahibalik ang iyang pagka-pinkies, ang iyang pagka-blooming, basta i-maintain ang Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat sa inyong tanan, mahigala, kinis Kuya Earn, inyong Dr. Love, ingon, God bless you all. Pag-ayayo, pinangga sa inyong mga lakaw.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa mga palangga nato sa kahanginan. Kumusta ang tanan? Ilabi na gyud sa atong mga mamiminaw o mga suki nga mga texters, okay? So mag-isutan may kalabutan sa panglawas. Welcome yes. Na to ang doktora, no? Ang atong pinaka nga doktora din sa Zamboanga del Norte, si Doc Choi.
2: Thank you, Ma'am. Ha? Buttercup, salamat kayo sa imuang koano, pampalubag loob.
1: Inaot na lubagan si doktora.
2: Mayong adlaw sa atong listeners. Thank you kaayo sa ilang time nga gihatag sa ato ano kay wala sila kanang di kita makapadayon sa ato ang program.
1: Yes, doc. No, thankful kaayo mininyo no mga suki nato nga mga supporters no nag-support jud mo kanunay sa among programa ug kanunay mo nga naghulat no aron mabasa ang inyong mga problema nga inyong gi-message namo diri sa hotline number nga 0909-304-8924. So, gi-welcome ginamo ang tanan, no? Dr. Choi, no? Gi-welcome na to. Nga mo message mo sa Doc Choi. Invite us sila, please, Doc.
2: Yes, no? So, aside sa hotline, pwede po sila mo message or mo contact sa ato through our Facebook, no? Atong Facebook nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I. Muna, ang saon nila pag-search, no?
1: Mm-hmm.
2: So, pwede sila dito magpadala sila mga messages.
1: Okay, so speaking of messages, no, sa Doc Choi, mubasa ta, no, dari Doc, dari si Ma'am Michelle, ingon siya nga, uy, kuan din si Ma'am Michelle, agent ni siya sa San Franz, Agusan del Sur. So, iyang husband di ay, atong i-shout out, no, kay sige, jud kunag nagapamati sa ato ang radio program, no?
2: Yes. Uh-huh.
1: So, shout out sa, Doc, shout out yung Doc sa tanan nga.
2: Taga Agusan del Sur.
1: Oho, dinha sa San Franz. Nga ilabi na gyud ni sir. Wala kay mention ang ngalan, no, ang kuan bana ni siya ni Ma'am Michelle.
2: Thank you kayo sa mga taga Agusan del Sur. O ginaot unta suportahan po dinyo ang atong mga products nga ni gi-endorse diri, no. Mm-hmm. Di man po ta mag-endorse og kanang dili maayo nga mga products, no, para sa ato ang high dose nga B complex nga B forte. Sa ato ang nindot jugayo nga omega 3 nga no fish odor, no fishy taste, no nga mega care. Naapotay vitamins with iron, naatay fervite, and then naatay kanang vitamins, no, Nerviplex AE for adult and Nerviplex syrup para sa mga bata. And then ang ato ang coffee corn, no, ang ato ang very very kanang ilado na kaayo nga corn coffee with balungay and santong.
1: Yes, no, dili kalimtan ang ato ang coffee corn. Ug usab naatay mga bation, Doc. Yes, naatay yes. Bation sa panglawas, normal man na, labi na medyo mag-edad na ta, kinahanglan gitag mga haplas-haplas, so ayaw kalimti ang ato ang Orion.
2: Yes.
1: Oil.
2: Mm-hmm.
1: So thank you kayo, no, sa tanan nga nagagamit sa ato mga produkto. Ginaot pa dayon pa mo gamit, ana, kay nakabalumi nga naangay jud mo, ana. Okay? So, darita, Doc, sa ato ang lain nga nag-message sa imo ang Doc Choi. Ngon din hi, oh, si Sir Irvy. Shout out kanimo Sir Irvy, no? Kuan gid kay ni siya, Doc. Suki na jud kay nimo ni ever. Thank you kay Sir Irvy, no? Pa ko na magbasa pero thankful na kaayo ko. Anyway, ngon siya, good afternoon, Doc Choi at Ma'am Buttercup. Doc, ask lang ko og unsa ning naa sa ako ang akong ihi kay sa gabi ido, Doc, yellow. Pero pag sayo sa buntag, medyo pula na ang akong ihi. Tapos ingon siya, Doc, sige ko bation og ihi-ihi. Hope matagaan ko nimo og angay na unsay angay na kong buhaton. Salamat, Doc Choi.
2: Okay. Lucky ni siya?
1: Lucky Irvy. Yes, it's Sir Irvy.
2: So, sir, mas mayo siguro nga magpa-ultrasound ka, no? Especially sa imo ang kidney, urinary bladder, no? O prostate. Usahay raman na ay mga less than 40 years old na ay mag dako imong prostate, no? Pero pwede ko na siya kanang kung naana man gyud mga dugo mo, inana na siya mo, dark color na ang imo ang ihi, may pagka-iced tea, no? Or uban gani na gyud dugo, no? So very common na siya sa naay mga urinary crystals, mga balas-balas sa ihi o kidney stones, no? So ideally gyud magpa ultrasound ta sa atong kidney, urinary bladder and prostate, no? So kinahanglan ka man ha og doktor sa inyo ah para matagaan kag request. Aside ana, mas maayo siguro nga magpa-check ta sa imong kidneys, no? So magpa-creatinine, magpa-uric acid test o magpa kuan ta serum calcium o BUN, blood urea nitrogen. Atong tanawon ang status sa imong kidneys, no? So importante kay na siya. Dili jud ko kaingon exactly kung say problema unless mapara laboratory work up na siya, ma'am.
1: Okay.
2: Wata ka balon basin dayg na siya vitamins or tambal nga nabitay coloring. Mm-hmm. Diba, say, kanay mo mga maintenance, naman na yung mga coloring.
1: Ano, as we told
2: so, pwede po nga, ang iyang tambal, coloring rin sa iyang tambal itong nakakos at do.
1: Uh-huh.
2: No? So, pero kung nadyo lang problema, makita na siya sa katong ako ang gisuggest ng mga laboratory workup. So, ultrasound, check sa kidney, so, crea, uric, BUN, serum calcium, no? Aka na, mas maayo yun na mapahimo niya na.
1: Okay, Doc. Thank you, Kaay Doc, no? Kaniday natay, siging magkanang mabati, tagka-ihion. Dapat magpa-check up na gida itaana, no? Mm-hmm. Kaya usahay mong Doc, pasagdaan na lang. Kaya ningog, ah, pala, ihi, mangguko. Kaya sige, mangkog inom og tubig. Mm-hmm. May nana din, Doc, ba? Pero dili dahil maayo, no? Magpa-check up gida ita mga higala. Kaya basin, mapariha inyong case, aning kang Sir Irvy, o nga. Inana, medyo nanay pula ang ihi. So, daghan itong ipapacheck up kayo, Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Katong sa imo ang para ni siya sa kidney para maprotektahan, mintra sa'yo pa. Kay lisod na kayo, mahimo na po rin taaning ganaang patient nga sa dialysis. Ooh. Lisod na.
2: Bahala pag libre na, kung pwede lang, diligid mag-dialysis.
1: Check. Mm-hmm. Na, pahalag libre, no? Mukha na kita, Dok. Inyuan na lang ng libre. O, basta, ang importante nun ta, nga, wag itay bati, o, no?
2: Pero pasalamat ra po ta sa gobyerno, nga na'y libre sa katong nang inahanglan, Diyos.
1: Aha. Mm. Mm. Labi na nag-exist na ng sakita, Dok. Thankful po kaayo ta nga. Doon na'y libre, no? Ilabi na gitong dili maka-afford. So, pasalamat ta sa government na naasilay program mga paraan na.
2: Mm. Okay. So, number one reason, Manggod, anong madialysis is uncontrolled na high blood, uncontrolled na sugar, o ka ng mga prehani. Nagdudatangan na ay mga stones, ang kidneys, no? So, isa na sa top three reasons mga madaot ang kidneys. So, kinahanglan dapat control dyan yung blood pressure, control dyan yung sugar, o kung na kay mga kidney stones, dapat mapatangtang, mapahilis na siya. Ano-ano, kung pwede yun ta.
1: Hoy, okay, Dok. Mahinumdum na lang ko, ani, Dok, ba? Makarelate ko. High school pa ko ato, Dok, nga nakita sa doktor, kaya naman to'y murag problema lagi nang ihi-ihi, Dok. Naana siya yung mga crystals. Then, ingon ang doktora, ingon ang doktor nga lantawa ni siya. Once mo tapot na ni mga crystals, mahimo na siyang kidney stones.
2: Mm.
1: Unya Dok, eh, naabot naman yung idara na to ani Dok. Wala na ba dyan ko nakapacheck?
2: Dapat magpa-journal check-up na ka, ma'am.
1: Na, mo no? Inaana, no? Kay makahadlo, kay labi na karon nga. Nibati po ko aning gibati ni Sir Irvy nga mag-ihi-ihi per me. Pero wala pa ko aning medyo nagpula, no? Nga, iya ang ihi, nagpula, wala. Mm. Pero kanang ihi-ihi, inaana. Anyway, si mo ko inom mag coffee corn, mo cleanse man po to siya, Dok, no? Maka paihihi mo po na siya, labi na mo inom ko buntag unto hapon. Pero mo lagi na mga kahigalaan, dili kita kumpiyansa, no, kung bahin na sa atong kidney. Ingon ni Dr. Choi, pa-check up dyan ta.
2: Mm-hmm.
1: So Sir Irvy, thank you po kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema karon, no, sa imo ang panglawas. O kinaot nga naka-tune in ka para nabati nimo ang advice ni doktora. Okay? So, Dok, wala na kailangang ipuno, Dok. Arong mabasa na po taan yung lain nga. Kuha na to. Nag-message sa imong Dok Choi. No?
2: Sige. Magbasa na sa ito, ma'am.
1: Account. O, yeah. Sige. Darita. Si, ni Ma'am Emily, ingon siya. Hello, Dok Choi. I'm your avid listener. Diri sa Kibawi, Bukidnon. Yay!
2: Shout out sa taga Bukidnon. Mm-hmm. Labi shout na sa Kibawi.
1: Labi na ni Ma'am Emily.
2: Labi na ni Ma'am Emily.
1: Yes. So, shout out din ha, Ma'am Emily. O sa tanan na to, nga mga namati din ha sa inyong lugar sa Kibawi, Bukidnon. Dari na po ta ni Sir Noliven. Kani, suki gihapon ka ini ni mo, Dok Choi.
2: Yes.
1: Aha.
2: Kani si Sir Noli, kuan man ni siya, murag mo ni siya ang katong therapist.
1: Ah.
2: Therapist na siya. So naana siya daghan kaayong mga suki niya nga mga gina-therapy niya, gina-promote po niya ang ato ang B Forte o Mega Care.
1: Oh, so, okay, yeah, nice. Aha, sige Dok, atong basahon niya ang message para ni mo Dok ha. In siya, Dok Choi, musta? Nag-community service ko sa among barangay sa San Rafael. Oh, libre massage therapy o gupit ang mga pasyente nga makitaan ako na naay problema sa mga ugat. O si og sa Binhod ginatagaan daw niya og Mega Care og nakaangay sila tanan. Salamat Dok. Kulang pa gani Dok kay katong B Forte.
2: Yes sir, mas maayo gyud sir nga i kuan pod. Basin gyapon iya na nang nakuan, nalimot lang siyag message.
1: Yes.
2: No? Importante kay sir sa imong mga git pang therapy, labi na tong naay mga problema sa nerves, no? Ang vitamins sa atong nerves, no? Ang ato ang vitamin B complex nga high dose, which is B Forte, no? So nindot jud kay na adlaw-adlawon pod na siya sa imo ang mga pasyente. Kay in fact kan ma'am, sa ako ang nag-work magjud ko sa kuan, no? Kanang government hospital.
1: Yes, Dok.
2: So di ba ginato na makuan nga regulated jud ang government hospital in terms sa mga tambal nga available sa mong pharmacy o kanang mga tambal nga allowed lang mi mo reseta or mo order sa chart, no? So naay mga uban nga kung sa private pwede may makareseta og citicolin o kanang gitawag nato neuroaid sa mga patients nga na stroke. No, kanang bitang nabarahan ang ilang mga ugat sa utok, no? Kanang dili kalihok ng uban, dili kasturya, no? So kay dili man mi pwede magreseta ng citicolin og neuroaid, ang among ginahatag is vitamin B complex, which is a vitamin for sa nerve. Gina twice a day na mo na ako personally, gina twice a day na ako na sa mga patients nga na ay may makitaan nga nag-stroke, no? So importante gyud kaayo, and in fact nagyo improvement gyud gihapon. Bahala pag B complex ra na siya, no?
1: Yes,
2: nagyo gyapoy improvement, pero nindot gyud siya dapat everyday dahil dili na dapat undangan, no? Kay di naman nato na ma-deny nga nadaot sa parts sa brain sa mga pasyente nato nga na-stroke. No, ang ilang mga nerves na affected na gyud pod aside ana. So ideally, everyday na gina siya. Dayon, nindot yun na siya, parisan o
1: mega care.
2: Ang mga patients na ito nga na-stroke, so Mega Care, which is good for the atherosclerosis, nga ma-lessen ang thickness sa itong atherosclerotic plaque. Dayon, for nerve health sa ilang brain. And then, aside ana, no, parisan niya o B-complex nga B-forte.
1: So thankful kay ita ni Sir Nolivin, no, nga naga-endorse po sa ato ang kani ang dunay mga problema sa ugat nga iyang gina-endorse ang ato ang B Forte dayon ubanan po sa Mega Care, no. Salamat kay Sir Nolivin sa imong pag-message namo dayon. Para na po sa imong mga pasyente unya, no, ayaw kalimti pod og kuan basin ma
2: aplas.
1: Yes.
2: Inig massage ni mo sir ang atong Ryan ha.
1: Oh, kay naa naman tay medyo halang-halang na. So while mo haplas ka si ila, mag-therapy ka, ubanani mo sa haplas. Muna po na imong idungan na po sir o update na mo nga. Naangay na po sila sa ato ang orayon ng haplas. No, thank you so much. Dayon, diri na po ta sa ato ang lain nga, nag-message. Kini, si Ma'am Tita. Okay, jud kayo ni si Ma'am Tita nga. Ato apo ning karaan na nga suki, no. Kuan man ni siya, Dok? Kina ang senior citizen nga maaniyag, okay?
2: Daghan yung kay tag fans nga senior citizen, ma'am, no? Kay katong mga products nato is kanang haong yung kayo para sa ila. Ang B-complex, ang Nerviplex AE, ang Mega Care, o ang Haplas.
1: Yes, ang kape. Doktora. Gusto kayo siya aning kuan, Dok? Gusto kayo siya aning atong Mega Care o B-Forte? Gani, nihangyo siya, Dok, nga kung mahimo daw, Dok, kana ang magpadala siya. No, magpadala siya tapos mahatag siya og shipping fee tapos mobayad po siya og unsay dapat bayaran.
2: Oh, so Ma'am Tita, dito na lang kamo contact sa atong hotline, no, which is in charge sa mga delivery. Kay ako adyong role di ari is magtubag ra gyud sa mga problema sa health, no. So in terms of sa product distribution og delivery, dito gyud na siya sa atong hotline number nga 0909-304-8924.
1: Okay, thank you kay Ana Doktora, no? O salamat po kaayo sa tanan nga always nagapamati sa mga avid listeners, nga mga fans si Doktora, labi na happy kay sila makadungog sa advice si Doktora para sa ilang mga balatian. Thank you kay kaninyong tanan, di ba? Og Doktora, nakabsa naman ito sa oras, no? Og murag mo na rin yung panahon nga manamilit na po daw. Hangtod na po mga higala sa sunod na itong episode. Kini si Buttercup, sa ngalan ni Kuya Franz, nga magpahinumdum na itong tanan, prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi, nangayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, pagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: spin the wheel. Sino kaya magiging winner natin ngayong hapon? Let's go! Ayan na, umiikot ang ating ruleta. Sa mga sweethearts ko ha, na na-declare ng winner kaninang umaga. Oo, sige. Para malaman ninyo, you may not come today. Kasi ito nga, medyo ang panahon natin ay hindi maganda, ano? Si Joel Bless Arroyo, mula sa Barangay Bonbon. Jovelyn Bayhan o Bayjan, mula sa Barangay 10. Junmar Palingayan ng Barangay Bulwa Zone 7. At si Romel Biotak ng Barangay Bugo Zone 6. Congratulations! So, ito na sa ating winner ngayong hapon. Tingin nga ako, ay, dito tayo bubunod sa ating driver category. Driver category. Thank you po. Yung ating Dropbox. Eto, mula sa ating driver category. Uy, taxi driver. Oh, taxi driver ito. Mula sa Romel Bertang Taxi. Congratulations, Roberto Tabobo. Roberto Tabobo ng Romel Bertang Taxi. Congratulations sa'yo. Nanalo ka ha ng ating The Price is Rice, Overload, Bigas at Groceries ang sasa inyo. Mga sweethearts, dito po tayo sa FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School, along Fomenta Boulevard, Carmen. Yan po yung address natin to claim your prize. Don't forget to bring your IDs at 14 days to claim this, okay? Ang Heart FM, The Price is Rice, Overload, ay atid po sa atin. And Kevin Enterprises, where your piso gets more value to 50. Kaya naman, on to my final set, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakatakdang bumuo ang Cagayan de Oro City Council ng isang ordinansa na magpapalakas sa mga hakbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante sa lungsod kasunod ng kamakailang umano'y insidente ng pagbabanta ng kinasangkutan ng isang minor de edad. Ayon sa konseho, layunin ng panukalang batas na maglatag ng mga pulisiya at mekanismo upang maiwasan ang pag-uulit ng mga kahalintulad na insidente at mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga paaralan. Bilang bahagi ng pagbalangkas ng ordinansa, magsasagawa ng Joint Committee Hearing ang Committee on Public Order and Safety at Committee on Education. Inaasang dadalo rito ang mga kinatawan ng Department of Education Division of Cagayan de Oro, Cagayan de Oro City Police Office at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng kanilang mga mukhahi. Iginiit ng City Council ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga paaralan at mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat ng mga mag-aaral sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ng oras natin, sweethearts. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mark 92.7
1: Kung hanap mo ay kalita
2: 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Sun to run, inside glow, we like the sun. You're gonna feel us every

0: 3:44 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. At welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Maayong hapon sa mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Bukidnon. Shoutout dyan po sa may Salawagan, Quezon. Maayong hapon kay Dato Kennedy. And also hi na din kay Kevin and kay Danny. Maayong hapon sa inyo din na ha. Atong mga love-love nato ng mga sweethearts dyan po sa may Quezon, Bukidnon. At sa lahat din po ng mga nakikinig dyan ha. Especially as far as Wao. Oh, pero hindi na yan part ng Bukidnon, pero malapit lang yan sa Bukidnon. Boundary lang yan, di ba? Wao, Lanao del Sur. Maayong hapon sa inyong lahat. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Maramag ha. Demsoy, maayong hapon sa Imo. And maayong hapon din kay Marifel. Hi to you, Marifel. At saka happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may NHJ Kauswagan. Kay Nilia Vivian Ramil. Hi din kay Nova Mia. And also sa Aring Store. Oy, punta kami dyan ha. O, dyan sa may NHA Kauswagan na mayong-mayong hapon sa inyo din ha, mga guwapa ha. And also hi na din po kay Mommy Elaine Gales. Shoutout din sa MRG Taxi. Sa Ashley Annika Taxi din. Mayong-mayong hapon sa inyo atong mga suking drivers ha. Yung atong mga drivers ngayon na andyan sa may westbound terminal at saka dito sa may Agora Terminal. Sa may Market City Agora din. Daming nakikinig sa atin dyan. Happy, happy listening sa inyo. At dito din sa may Lapas Dos, sa may Barangay Lapasan, dyan sa may Bacongan Street, at saka dito din sa may Santo Niño, Lapasan. Shoutout po sa inyong lahat. Meron kayong mga pabate ha. Don't forget 0917-1579-927. At syempre naman, mamimigay tayo ng libreng tickets mamaya. At saka mamayang gabi na po ha. 6 PM, yung block screening po ng FICO. Kita-kits tayo doon, alright? At saka, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Buluha, si Ate Cha. Maayong hapon si mo, Ate Cha. Ha? Of course, kay Kuya Lito. And mga kaibigan natin ngayon sa may Tricias. Eatery, for sure. Close na sila ngayon, di ba? Pero, ang sarap-sarap ng ulam nila dyan. Hi din kay Ronceline. Maanyag na hapon si Imo. Taligsik na daw diya sa may Maramag. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. 3:47 na pong oras natin. I'll be back with the music from Four of Spades. Of course, playing right here sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na arao bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 414 ang honest natin, sweethearts. Welcome po sa second hour ng programa nating Heart Afternoon Drive. Happy Thursday, everyone! At saka, andito na po yung lucky caller number 3 natin. Tanungin natin kung sino kaya to. Hello, magandang hapon! Hello?
1: Hello?
0: May Hello? Hapon. Oh, may hapon, sir. Kisa ni Palihog.
1: Si Monsur Ute from Bloomingdale, Ipunan.
0: Wow! Si Monsur. Akala ko yung martial artist na si Monsur Del Rosario. Ano mo yan, sir? Kapangalan mo lang ba?
1: Kapangalan ko kasi idol yan ng sister ko.
0: Singwapo mo rin.
1: Pwede.
0: Anyway, ready ka na ba sa question natin na Sir Monsur?
1: Yes.
0: All right. Question natin is kailan at saan gaganapin ang block screening ng pelikulang Spider-Man ng Heart FM?
1: On August 2, 2026 at SM Downtown Cinema 3 and 4 at 7 p.m.
0: All right. Congratulations. Meron ka na pong ticket. One last question. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: All right. Congratulations to you. Bye-bye. You give me Alright, there you go. A winner po ang ating libreng tickets. Anyway, the Heart FM blog screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree 45 Twin Pack para sa duha kabaso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. 775 lang ang SRP kadabaso, palit na! CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try hot dog. Idol hot dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever. And Coffee Ko Supremo, purong kape na matapang pero suave. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. And Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering services. At anyway, oras natin 4:16, magbabalik ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mula po sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Shout to the heart!
10: Can you feel my heart?
11: This is...
12: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. That song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gamblings for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@pancor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kings Motors, Agusan. Happy listening po sa inyong lahat, ha. Pakitext nga yung mga pangalan nyo, ha. 0917-1579-927. O, tsaka ang daming tumawag sa atin kanina. Anyway, yung mga hindi mapalad na makapasok dun sa linya natin, tumawag kayo ulit bukas, ha, para po sa ating block screening. Alright? Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Justo Ramonal Street, sa may Cogon, yung mga nagtitinda dyan ng mga ukay. Happy listening po sa inyong lahat, ha. And syempre naman, magandang hapon kay Ma'am Rosa Macha at saka pabati niya ng happy listening sa Olandres family, Balumadres family, Macha, Alcolea, and also Carpio family dyan po sa may Kamamanan. JL Flower Shop, mayong hapon sa imo, ha, brother. And of course, ang ating mga grab car drivers ng Kagayhaan sa lahat ng officers at mga members nila. And that's coming from Kuya Ding. Iputada taxi drivers, atong mga hisuraan, magwapo na itong mga taxi drivers, ha. Mayong hapon sa inyo ang tanan. 4:34 na po ng hapon. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Kanina, galing po ako ng Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman, Harveston, hanggang nakadaan ng Gabukayan. Ganun pa rin. Nakadaan tayo ng Corrales Extension. Maluwag pa ang Corrales Extension, Harveston. Diretso-diretso tayo. Tapos ng turn right. Stopan ko lang po yun dyan sa may Corrales MREC to Harveston hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge.
0: Mm-hmm.
2: Sa Marcos Bridge, yung palabas ng Cagayan de Oro City, may slow moving na po, Harveston, hanggang nakarating tayo ng Inechica Oswagan. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa, sentro ng Bulwa, Harveston. Maluwag pa naman ang Bulwa, Harveston, hanggang nakabalik. Ganun pa rin, maluwag pa po ang Bulwa palabas at papasok ng Cagayan de Oro City, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang natahanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Boy Corot Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa among anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:45 ang oras natin, sweetheart. Final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Cat Eye with Game Boy. Sino ba yung mga Game Boy dyan? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy, happy listening. At saka maayong pagpalimpyo sa balay. Ang Manzano family, dyan po sa may Maramag Cristal. Happy, happy listening po sa inyo. At hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kabisnon, Ka-Uswagan. Shout out sa Inso family, Ocho family, Mercy Canizares of Buara, Bayabas, and also kay Jong Subsuban, kay Aunt Ocho, Malu Inso, Mama Vilma, Papa George, Kian, and Melvin Joseph Inso. And it's coming from Miriam Acera of Kabisnon. Hello, Miriam! Kumusta naman ka? And regards lang sa mong family, especially si mong husband. Maraming maraming salamat. Hi then kay Ate Carla. Mission accomplished na si Ate Carla. Ha? Marifel, maayong hapon sa inyo. And shout out then sa ating mga Bloomingdale Zumba Mumshies. At saka, sino? Mga kids nila, si Elsa Girl and Sharky Boy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And eto na. Last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Barangay Bonbon. Bunot na tayo dito. Winner natin from Barangay Bonbon, dyan po sa may Raagas. Congratulations kay Billy June Vilca. Billy June Vilca ng Barangay Bonbon dyan sa may Raagas. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Oh, pagkikuha lang po sa iyong price dari sa atong istasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamensa Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, pagkin na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngano man mga pinangga, nga nga to ang mga ulo, magsakit man. Ngano naman tayo headache? Labi na pag naanatay mga bayronon, na mga utang, na problema. Sa ato aban ni siyang utok mga pinangga, ang atong brain ba ang apektado ani? Sa tinuod, ang mismong utok dili direktang makabati og sakit tungod kay wala kini siya pain receptors or mga receptor nga makadawat og signal sa kasakit. However, ang atong utok, organ na siya nga naga-receive siya og naga-interpret siya sa pain signal nagikan sa naglain-laing parte sa tuang mga lawas. Og sagad sa hinungdan nganong maglabad magsakit ang atong mga ulo gikan sa mga struktura nga nagpalibot sa atong utok sama sa mga nerve sa atong ulo. Mo ni mga electrical wire na to, mga kable or mga cable wire na to mga pinangga sa tuang gawas nga structure sa tuang mga utok na to. So natay mga nerve diya sa nawong sa tuang mga liog labi na sa tuang ulo. Mo ni sagad nga magasakit. Napuntay mga muscle sa scalp, sa tuang panit, sa tuang bagol-bagol, abaga o liog. Pag magproblema na ang atong muscle diya sa tuang panit, sa tuang ulo o bagol-bagol, musakit po na siya. Even gani usahay sa paghikap sa tuang ulo, magsakit siya. No? Na'y mga irritation, na'y na-strain ana ng mga muscle, usahay, mag-connect po siya sa imong mga liog, abaga. Now, ang headache, pwede po tungod kayo ang mga ugat diha sa tong ulo mga pinangga. Gawas ni sa utok ha, sulod ra po siya sa bagol-bagol na to sa tong skull. Na ay mga blood vessel diha mga pinangga. Pag magka-problema po na siya, mao na hinungdan nga musakit po ang ato ang mga ulo. Ang ato ang utok pinangga, nagpalibot po na ay protective covering diya sa tong utok kanang gitawag meninges, no? Pag magka problema po na, maunay hinungdan nga maglabad po ang ato ang ulo. So dili gyud ang utok gyud pinangga mismo naa sa mga gawas covering, mga ugat, mga nerve, mga muscle sa tong ulo mismo gawas sa to ang bagol-bagol, no? Then pwede po maglabad atong ulo kung natay problema sa to ang mga sinuses na to. Dini sa to ang mga dapit sa kilay na to, giatbangan sa to ang duha ka mata, mga sinuses na to. Ang atong mata pwede po makapalabad sa ulo kung magka problema atong mata. Pwede po magka labad ang atong ulo kung may problema atong ngipon o ato ang papangig. So kung musakit ang atong mga ulo, dili ang mismong utok yod ang nasakitan. Ang kasakit mahimong gikan sa mga nerve, muscle, tissue o naglibot ani mga pinaga. Pwede po magsakit ng ulo kung na-eye strain ta, nasobrahan na ito gamit itong mga mata, no, sa mga screen, mga computer, television. Pwede po grabe ito ang pagtanaw, exposed sa grabing init, hayag, sa adlaw. Maglabad po itong ulo mga pinangga kung poor posture ta. Kana bitawang murag ma-misalign, dili relax ang ato ang postura, murag ma-strain, mapugos ang ato ang mga muscle, ang atong spine. Mabitaw, para malayo ka sa poor posture, dapat every 20 minutes kung naka sa lamesa, nagtrabaho ka, sa computer, naglingkod ka, nagtrabaho, nagatubang kag mga screen or computer or unsa man ang imuhang gi-focus, pag abot sa 20 minutos, kinahanglan mo break dugag 5 minutes to 15 minutes. Bisag 5 minutes nga break mga pinangga. Molingkod, stretching, ginhawag, lalom, kunya pwede ka mag-embrace-embrace, katawa ba, tanaw ba ka og 20 seconds dito sa layo nga makita nimo, no? Kinahanglan kay para layo ta sa eye strain pod. Mukos ni sila og paglabad-labad sa atong mga ulo pinangga. Of course, importante na ito ni Mesgutan kay kung labad ang ulo, mapiktahan ang ato ang mga pagtrabaho o productivity. Ang atong mood, ang atong pailob, ang ato ang focus, maapiktahan. Mas importante, di maglabad ang atong mga ulo. Pwede po maglabad atong ulo kung natay infection, no? Coming ang atong mga kalintura. So, dirita sa basic nga health principle, unsa ato pag-address, pag-maintain, pag-manage itong lawas para malayo ta sa mga dagkong problema. Kadaghan sa mga sakit sa ulo, dili ni siya ingon nga kuyaw. Pwede ni siya tungod lang sa stress kulang og tulog, kulang og tubig, o ba't tungod lang sa kakapoy lang yun kaayo. Pero kung magsigi na siya mga pinangga, dapat dili po nimo pasagdahan. Basig, nag-maintain lang ka mga pain reliever ha. Dapat i-ascertain nimo unsay mga hinungdan. Makabalo ka o dapat kabaluta unsaon nato pag-atimas sa atong lawas nga wala nato makompromeso atong lawas. Wala nato siya ingon nga ginapuga. Dapat makabaluta nga, oy, balance pa ba akong lawas? Nagpasabot kini nga ang sobra o sige paggamit og pain reliever mahimong usa-usab kahinungdan nga nung musamot o mubalik-balik ang labad sa ulo. Sa Pilipinas mga pinangga, daghang mga tao nga kulang og tulog tungod sa trabaho, pag-eskwela, negosyo, night shift, og dugay nga paggamit sa cellphone. Ang ato apong init usahay, humid nga panahon, maka-cause pog dehydration. Especially diha sa mga trabahante, mga drivers, mga farmers, estudyante, o labi na sa mga tao nga mus naa sa gawas. Tungod sa kainit sa panahon, dali kita mawad-an og tubig sa lawas, pinagi sa singot. Ang dehydration, pwede na siya mohinungdan sa ato ang labad sa ulo, paglipong, kakapoy, o dili ta ka-concentrate kaayo. Hinumdumi ha, pag grabe ato ang dehydrated ta, pwede mohubag ang atong mga selula sa atong mga utok. So, mo na siya makapa-stimulate pod sa tuang mga pain receptors, no, mga nociceptors na to, sa tuang ulo na to, o sa atong mga neck na to. Bantayanan po na to, mga pinangga, kung kalit gani mo labad ang ulo, labi na sakitod kaayo, posible pod baya na siya, basig na ay going, nga stroke, attack, no, basig na stroke, bantayan po na siya. So, likayan na lang yun na to, pinangga, nga di tama stroke. Wala po tayo mga delikado nga paglabad sa ulo, bitaw. So, number one, i-check yun na to atong blood pressure. Labi na sa mga na high blood na bitaw, na na-history sa pagtaas sa blood pressure. Kinan every morning, kugihan lang good na to. Basta ang sikreto lang yun para accurate ang imuha or taas nga accuracy ang imuhang resulta sa imuhang blood pressure, pag-check up, kinahanglan, dili ka maglihok-lihok while gi-bipihan, imuha lang yung i-kalma ang imong kaugalingon. And then, dili ka makulbaan. Unya, kalmado, di maglihok-lihok. Maurugin na pinangga. Then, ang bananagin mo, mas mahimo kung nakasandig ka o nakahigda ka para dili ka makapangusog kaayo. Mas gwapo na siya. So, unsa may ka-importante ang pag-check. Kaya para, pagtanaw ni mo, uy, pagmata ni mo taas man, ang next mo buhaton, mo na po niyong paningkamutan, pagpakonsulta, magtuon ba ka, nga, ma-manage nimo ang blood pressure, nga mapanormal yun nimo ang imong blood pressure. Mo na imuhang i-workout yun. Dili kay diha pata mo workout kung mo-atake na ang heart attack, labi na ang stroke attack. Ang kanamang pagtaas sa BP na to kung mapasagdahan, maginahinay na siya og daot kung sig kada buntag. At akabalo bang, uy, taas di akong BP kada buntag. So, timailhan na siya nga under stress ang imuhang lawas. O niya, diha na mo atake baya kayo pag dako na ang damage ana sa tuang mga lawas. So, mauna nga, kugi lang yun ta. Ikaduha, importante nga natay regular physical activity, baklay, kadaadlaw, stretching, magbisikleta bata, or magperform ta another appropriate nga mga exercise regularly yun. No, magtuon yun. Dahatag itag time kada adlaw. 1 hour, 2 hours nga magtuon unsa ato ang himuon nga mga ehersisyo nga ma-apply na to. Bisag ang pag-ehersisyo lang gud, bisag mga 30 minutos mga pinangga. Physical activity man gud, control na simuhang body weight, blood pressure, cholesterol, unya, labi na sa gabi, ayaw na yung kaon o mga parat kaayo. Sa gabi ay nagkaog mga ginamos. Sa gabi ayaw nagkaon og mga marinated nga mga pagkaon, no? Mga marinated nga mga karne. Mao na siyang likayan sa gabi kay ngano man. Gawas nga gahi ni tunawon magabi ini sila sa atong tiyan, mapadaghan atong kaon. Unya plus ang asin niya mga pinangga nga para trapod kaayo, nadaghan ra pod kaayo kay marinated lagi, posible makapa high blood pod. Makapa stress sa tumang kidney nga mo create pod sa kidney stone later on. Bisita pinangga sa imong healthcare provider. Importante natay regular check-up. Kumusta ang imong tubig? No, dapat kaabot kag 7 to 8 glasses of water kada adlaw. Kumusta po ang imuhang pagtulog? Dapat kaabot ang 7 to 8 or 9 ka mga oras sa pagtulog kada adlaw. Likayan nato ang pagpanigarilyo o limitahan gyud or wala gyud ang pag-inom sa mga alcoholic drinks mga pinaga. Hinumduman nato, i-manage nato ang stress. Take time sa pag-manage sa stress. Especially ang deep breathing, ang pag-ampo, ang pag-relax, ang proper time management. Kabalo po mo pinangga nga naa kay healthy time management kun maabot nimo ang imuhang mga goals nimo nga dili ka ma-burning out, dili ka ma-stress, daghan ka na-achieve, productive ka nga dili ka stress kaayo. Naa kay time para sa pagpahulay og personal care.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tistingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapimpa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang atong lawas mga pinangga, nag-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na anisay ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap o pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals, og protective plant compounds. Naapo ni siya'y vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay, ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-askeg BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taaskeg risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule, pwede na isabay pinangga before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga, ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. Ang sakit sa ulo, mga pinaga ha, dili ni siya nagpasabot nga ang atong utok mismo, atong brain mismo ang nagsakit. Ang kasakit, tungod na siya, posible gikan sa mga pain-sensitive nerves na to, mga kaugatan na to, protective coverings na to sa tong mga utok na to, kanang gitawag meninges, at the same time, mga sa muscles, sa tong ulog, sa tuang liog na to, mga pinaga. Mga common headache triggers, gikan na sila sa stress o emotional tension o mga kulang sa tulog, dehydration o kulang sa tubig, pag-skip o meals, kana din pagpasar-pasar pinangga, makapalabad po na sa ulo, o kanang poor posture, hormonal changes o excessive screen time or screen time. So, i-check yun ang imong tubig, i-check ang imuhang oras tingkaon, i-check ang imuhang tingtulog, i-check po ang pag-time, paghatag og time sa pag-relax sa imuhang mind, o i-check po ang imuhang postura, ang imuhang tinindugan, ang imuhang liningkuran, ang imuhabang insakto nga paghigda, nga wa baka ma-pressure, natarong ba, kalmara ba, plastar ba ang paghigda? Pero bantayan nato ang sakit lang nga kalit nga sakit sa ulo, labi na mapiktahan natong mga mata, mapiktuhan nato ang pagsulti, mapiktuhan ang kapikas o pikas nga bahin sa mga lawas nga mamanhod og naluya, way kusog, og labi na importante pod nga ang balanse nato dili mawad-an. Di bata malibog, wala bata nalibog, unya wa bata manggahi og wala bata magkirig. Kuyaon na mga pinangga, kinahanglan na gyud ning tawo nag medical emergency na gyud na mga pinangga. Hinumduman po nato nga dili lang physical factors ang mahimong makapaapekto sa atong panglawas. Pwede po ang atong relasyon. Kung di bitaw nato ito ano, unsa na ito pagdala atong relasyon, unsa na ito pagmanage ang atong emosyon, ang ato ang mga pulong na atong madungog, matag-adlaw, pwede ni makapaapekto sa atong mga emotional o physical well-being. Ang verbal abuse, uy, nakadungog ba ito unsa ng pag-abuso sa ato ang tingog o sa atong sinultihan? Makapaabuso ba di ay ang ato ang mga tingog, ang atong mga pulong? Makapaabuso ba di siya? unsa man ang mga verbal abuse, kanang balik-balik nga pag-insulto, kanang pagsagit-sagitan lang nimo ang imong isig katao, or imuha bang pakaulawan ang imuhang isig katao, ilabi na ang imuhang kauban sa panimalay, ang imuhang pamilya, og labi na imuhang itreatening sila, itreaten nimo sila, hadloko nimo sila, unya imuha silang basul-basulon, uy, verbal abuse din na pinangga. Unsa pa ang verbal abuse, nabilong po dahi diha ang kanang pag yaga-yaga, imuha silang imak nimo, imuha silang yaga-yagaan, murag nakaminus kanila, murag katawaan nimo sila. Unya ang verbal abuse, imong i-control ang isa ka tao, ang ubang tao pinaagi sa imuhang sulti. Dili tanan disagreement, verbal abuse, timanan po nato na. Dili tanan nga pagkadili pagkasinabtanay nga verbal abuse. Normal nga naagi misunderstanding sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon. Pero dili normal ang sige-sige nga pagpakaulaw, paghadlok, panginsulto, o pagkontrol sa usa ka tao. Sama ra na nga, Dok, di man ako malikayan ang pagkabalaka. So, ang akong tubaga na pinangga, Ma'am or Sir, normal ra ang mabalaka. Ang dili normal ka nang mabalak-anon. Okay, na disorder diha. Basig nanay anxiety disorder ba? So, ayaw likay ang problema, i-manage lang ang problema. Pag naikabalaka, i-manage gihapon ang emosyon. Ang emotional and verbal abuse, pwede ni siya mag-contribute sa insecurity. Aba? Kung sa maning insecurity, mga pinangga, but pasabot nga, kung ang usak katao, balik-balik nga gisaway siya, gi-criticize siya, gi-insulto siya, gi-kumpara siya sa uban, or gi-ignan siya nga, wakay pulos. Hinay-hinay din na silang mubati po nga, mutuo po sila anang mga pulunga. Magunahuna po dayon sila nga, siguro dili ko good enough, siguro maligid na ko, siguro wala na yung budawat na ko, siguro dili ko makahimo o good decision, makapa baba siya sa imong self-worth, makapaluya siya sa self-confidence, o makapahimo sa tao nga mangita siya reassurance gikan sa uban. Mauna bantayanan nato kaayo ha kining verbal abuse. Bantayan gyud nato kun giunsa nato paggamit ang atong mga pulong kay makapaapekta pod mo contribute pod ini sa emotional dependence. Mahimo tang tiguba or abusado tang tao nga mudaot sa uban nga pagbati kana bitawng himuon nato nga ang ilaha ra gyung mahimong saligan kita ra gyud. Dili ka mo successful kung wala ko. Dili ka walay mahigugma nimo gawas ko ah. No? Ang imong buhaton dili mainsakto kung walay approval nako. Wala ka insaktong security gawas ka nako. Wala ka insaktong support gawas ka nako. But pasabot kun ang atong pagdala sa tong relasyon. Gusto nimo magiging emotional dependent ang usak ka tao diha sa imuha, dili na siya healthy pinangga. Kuya din yung mga pinangga, kung sa relasyon, maglisod o decide ang usa, gawa sa usa. Dili ka function ang usa kung wala ang usa. Dili daw mabuhi ang usa kung wala ang usa. Kisa tong usa katong abusado. Ibig sabihin, kung sa inyong relasyon, mas amo patigbabaw gani sa usa kahadlok sa usa, mahadlok siya niya, perminti siya nga mubati nga guilty siya, murag naa siya'y financial dependence sa iya. Kana bitaw murag maabot na gani sa usak ka punto ang imong kauban, mubati na nga murag di siya ka-decide sa iyahang kaugalingon, di siya ka-function. Kana dili na siya healthy nga relasyon, dili na na nga healthy nga pagbati. Kanibayang di na to matunan ang ato ang mga sinultihan, ang atong tinubagan, ang atong mga tuno, ang atong mga pagtanaw, makaapekto ni siya. Pwede ni siya matawag o makapaabuso mga pinangga. Verbal or emotional abuse. Nga mo-contribute sa poor well-being, frequent headaches, mga labad sa ulo, mga kangulngul sa lawas, o sa di ay na kung naaka naka-experience kag emotional abuse and other health difficulties. Usahay mga pinangga ang mga samad nga gihimo sa mga pulong, dili nato makita. Pero ato ni siyang mabati laom kaig duot mga pinangga. Mao nang i-practice gyud nato sa ato mga kaugalingon nga sa dili pata mo istorya, ato gyung ipangutana sa ato mga kaugalingon, tinuod ba ni ang akong nakita, ang akong nadungog, ang ako ang nadungog, ang ako ang nakita, tinuod ba ni? Necessary, kikinahanglan ba ni? Respectful ba ni? Or base kani ba ako ang iistorya, makatabang ba ni or makapasakit lang? Ang research nagpakita gyud mga pinangga nga ang usa ka supportive social relationships is makapahimsog gyud sa kahimsog sa panglawas, makasuportas kahimsog sa panglawas.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Para kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Mauna may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Ang balay nga wa magkaihusa, dili sila makabarog sa ilang kaugalingon. A house divided against itself cannot stand. Mauna nga ang atong relasyon, ang atong pamilya, ato ang ligunon. Sa ingon ni Ana, pangmanaghan ang kalig-on o lig-on ng mga pamilya, mahimong lig-on ang atong komunidad. O kung lig-on ang atong komunidad, mahimong makabatuntag lig-on nga gobyerno. Ang pulong, ang word for today, nagsulti sa Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang hinay nga pagka-istorya, ang hanay plaster nga pag-istorya, makapahupay, makapawala sa panag-away, kasuko. Proteksyonan nato mga pinangga ang atong mga ulo sa mga dili gikinahanglan nga mga stress. Proteksyonan nato atong mga kasing-kasing gikan sa mga bitterness. Proteksyonan nato ang ato ang mga pamilya pinaagi sa pagpili nato sa atong mga pulong nga mutambal imbis musakit nga mga pulong. This is Doc Bri Palangi reminding everyone, healthy relationships support a healthy mind, a peaceful heart, and possibly a longer and more meaningful life. Stay healthy, stay kind, and always remember, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:14.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung litoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, Maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na bala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
3: patotoo,
7: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre yan ang ating po namang mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello?
9: Magandang nga po na.
8: Yes po, magandang hello. Kalusugan po. Sino po sila?
9: Ako yung tumawag sa inyo na isang linggo.
8: Apo, ano pong pangalan?
9: Eduardo.
8: Eduardo, okay po. Tatay Eduardo, taga saan po kayo tatay?
9: Santa Rosa, Laguna.
8: Santa Rosa, Laguna.
9: Oo.
8: Okay po. Ilang taon na po si tatay Eduardo?
9: 76.
8: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
9: Hindi nga po, ito sa iyo. Kaya ako tumawuli sa inyo. Wala ako din Santa Rosa. Ang kasabihin yan, nagana po yung asawa ko. Wala ako.
8: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa. Wait lang po, tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
9: Yun yun, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi ko matandaan yung dalawa sinabi nyo pa eh. Napunta na ako nila, ayaw wala sila mabili.
8: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, tatay?
9: Wala
8: po. Okay po, sige po.
9: Meron kami nakita doon sa ano, sa Facebook, sa ano, sa Siapi. Doon kami nakakita, medyo mataas ata yung presyo.
8: Medyo po may, ano kasi yan, may dagdag po yung shipping fee. Kaya po ganun.
9: Ayun, o.
8: Opo.
9: Kaya ganun, kaya mataas.
8: Kaya mataas. Anyway, tatay, masasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna, at yung mga butika dyan.
9: Sa Binyan na,
8: o. Opo.
9: Sa Binyan.
8: Sa Binyan, saan po kayo sa Binyan?
9: Hindi, o. Sa Binyan, tumingin nga ako sa Binyan.
8: Sana po yung napuntahan nyo sa Binyan? Murang Gamot Drugstore, Medali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, wala din po?
9: Wala po, wala ko sila na yun. Nagtanong-tanong na ako kami. Pati nga ako sa Olivares eh, wala po eh.
8: Okay po. Sige po. Noted po, tatay. Tatay Eduardo, eto po, concern po ninyo ay ipapaabot po natin sa atin po namang deliveries ito para malagyan po dyan mismo sa inyo sa Santa Rosa, Laguna. Maging sa Binyan, kasi sabi po ninyo, pati sa Binyan wala din. So sige po, tatay, ipapaabot ko po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay matugunan po nila itong concern po ninyo nang sa gayon po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
9: Kasi yun, pag sa Siapi yung order eh, matagal bago dumating eh, mga isang linggo.
8: Opo.
9: Sige po. Nagkahanap po sa ano. Doon sa mga may sakit nga, katulad ko, okay lang po ba yun, minum na on, wala akong problema.
8: Opo. Sige po, tatay.
9: Marami na akong sakit eh.
8: Yes, opo. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
9: Tatlong beses o inom. Araw.
8: Yes po, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa buong maghapon.
9: Yun.
8: Opo.
9: Sige, salamat po. Maganda nga po sa inyo.
8: Maraming salamat. Balitaan nyo lang po ako, tatay Eduardo, kapag meron na pong muli dyan po sa inyong lugar. Ano po?
9: Sige po.
8: Sige po. Maraming salamat, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless.
9: Salamat. Salamat din.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sila.
0: Po, sino po sila?
1: Si Lisa po lang. Lisa po.
0: Lisa, okay. Taga saan po si Nanay Lisa?
1: Katanawan, Quezon po.
0: Saan po?
1: Katanawan, Quezon.
0: Katanawan, Quezon. Okay po. Nanay Lisa, ilang taon na po kayo?
1: 65 po.
0: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Ha?
1: Isang taon na mahigit.
0: Okay po. Isang taon na po mahigit.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Marami po.
0: Ano po yung mga nagbago sa inyo, Nanay?
1: Dati naninigot ang libido, masakit ang ulo, saka may mga bukol-bukol akong natanggal.
0: Mga bukol-bukol na natanggal po? Saan po?
1: Parte po ng dito sa may binti.
0: Mm-hmm.
1: At saka po sa bibig. Wala na po yun. Sa may pinalapit sa akin po.
0: Mm-hmm.
1: Wala na po.
0: I see. So ngayon po, Nanay, patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Dapat lang po. Ituloy lang po natin. Nang sa gayon ay maging maganda po yung ating kalusugan. Bukod po sa iyo, Nanay, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee niya sa bahay po ninyo?
1: Yung mga anak ko po. Mag-asawa.
0: Mga anak niyo sa kayong mga asawa, umiinom na rin po.
1: Kuya Boy, dito sa Katanawan, wala pa pong sabon.
0: Wala pang sabon sa Katanawan. Okay po. Sige po, sabon. Wala pa. Sige po, sasabihin ko po ito sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay madalhan din po dyan ng ating sabon sa Katanawan. Okay po. Ano pa yung ano? Yung 25 in 1 po, Nanay?
1: Hindi pa po. Rice
0: coffee.
1: 14 in 1
0: lang
1: po. Ano, inom po. Hindi ko pa po naiinom yun. Yung ano.
0: Opo, hindi pa 'yon. Hindi pa po kayo nakakapag ano? Hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom ng ating 25 in 1?
1: Hindi pa po. Masubo pa lang po ako bukas.
0: Ah, okay po. Sige po, tama po 'yon. Nanay, dapat po masimulan niyo na po ng pag-iinom din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Napakasarap po noon, Nanay. Okay po. Hello po.
1: Hello.
0: Okay na po, Nanay. May tanong pa po ba kayo?
1: Okay. Wala na po.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you very much po, Nanay. Lisa, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye.

Tawag po ngayon, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating balado. Dito.

Siyempre pa, mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong po sa atin. Patungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi ngayon, marami pong nag-message kung meron po daw sa kanila pong mga lugar. Ganito po yun, para ma-check po natin kung talagang meron po sa inyong mga lugar. Pwede po nating puntahan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin po ninyo yung ating 25-in-1. Kung sakali po, mga kaibigan, na nalibot na po ninyo yung buong lugar po ninyo, mga butika po, napuntahan na ninyo, yung mga pharmacy, yung mga drugstores, napuntahan na po ninyo dyan po sa inyong mga lugar, at wala po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, eh tawagin niyo po ako para madalhan po dyan sa inyo. Or kung magtatanong po kayo patungkol po naman kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee dyan po sa inyong lugar, banggitin niyo naman po yung lugar po ninyo, kasi hindi ko po alam kung anong lugar kayo. Buong Pilipinas po yan, napakarami pong lugar. Banggitin po ninyo kung anong lugar, kahit po yung ano lang, yung bayan po ninyo, okay na po yan. Okay po, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Naputol.

Tawag niyo po sa ating munang numero, mga kaibigan. Again, ha, kung kayo po ay magtatanong, lalo na po sa text, sabihin po ninyo kung saan po kayong lugar. Ano po, ha? Nang sa gayon ay malaman din po natin kung ano po yung isasagot po namin sa inyo. Kasi kapag sinabi niyo lang po, saan po mabibili yung rice coffee? Hindi namin alam kung saan ang lugar. Kaya sinasagot po namin, ganun pa rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Tawag po kayo mga kaibigan, sir. 969-226 9623 ang ating numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, hello, Kuya Boy.
0: Yes po.

0: Sino po sila?
1: Nandiyan, may meron na kayo ditong sister station sa ano, Rice Coffee sa Matalom Liti.
0: Ano pong pangalan po muna ninyo, nanay?
1: Ano, Elisa Altirado.
0: Elisa, taga saan po kayo, nanay?
1: Dito sa Matalom Liti.
0: Matalong Liti. Okay po.
1: Kasi nakabili ako dito sa ano, hindi ko lang kilala yung pharmacy ba?
0: Opo. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ano, 67.
0: 67, okay. Nakabili
1: Bumaling
0: po.
1: Bumaling kasi yung, ako ba, yung mata ko, luminaw.
0: Luminaw?
1: Opo.
0: Yung inyong mata.
1: Kaya bumili ako niyan. Dalawa lang box ang binili ko. Yung 14 in 1.
0: Opo. Tapos luminaw po yung mata po ninyo.
1: Opo.
0: Dati po, nanay, ano po yung pakiramdam? Wala po ba talaga kayong nakikita?
1: Nakikita nga po yung baywang ko, hindi na gaano masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang, hindi na ako nakabili ulit.
0: Bakit?
1: Wala na kasi silang staff.
0: Dito, dyan po sa inyo sa ano, Matalong?
1: Oo, sa Matalom.
0: Matalom.
1: Opo.
0: Nalibot na ninyo yung mga butika dyan sa inyo, nanay?
1: Ano, bumili, nagtanong ako sa MZ Pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Wala. Dito lang sa, ano ba yung pharmacy na ano, yung may bikiri ba?
0: Dyan lang kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Nakabili. Oo, okay. Doon ako nakabili. Kasi na ano ko ba, RISE.
0: Tama.
1: Tapos yung, di ba, parang may hakdog sa ano, sa tasa.
0: Tama.
1: Yun. Kilala ko kasi.
0: Tama yun. So,
1: bumili ako ng dalawang box. Mm-hmm. 195 kasi ang, ano, makag-box dito.
0: Medyo may patong. Opo.
1: Oo. Okay na lang din ako dahil yung ano din, yung bumili din ako ng Amigos Coffee.
0: Hindi ko po alam
1: yun. Pito kasi lang, 75. Okay lang ko sa ano, 195 dahil 10 pieces.
0: Mm-hmm. Yung ating rice coffee. Apo.
1: Opo.
0: Tinignan niyo po sana ang mga sangkap ng ating rice coffee. Kumpara niyo po sa iba.
1: Oo, tinignan ko. Okay talaga ang yung sinasabi mo ba sa radio?
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Okay, yun.
1: Nabasa ko rin. Andito kasi
0: yun.
1: Yung ano ko. Ano lang, hindi lang picture dahil keypad kasi yung ano ko, yung cellphone ko.
0: Okay lang po yan, nanay. Yan po yung pinakamagaling na cellphone, yung keypad lang. Okay.
1: Keypad lang talaga kasi yung mid-task, nasira man talaga sa ano, sa anak ko.
0: Opo. Anyway, nanay, ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ano na, hindi pa kasi gano. Dati kasi hindi ako makatulog ng mabuti.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, makatulog na rin ako. Tapos nahinto lang dahil wala namang stock.
0: Wala ng stock. Okay. Diyan po sa Leyte.
1: Sa Leyte. Sa Matalom Leyte.
0: Matalom.
1: Interior dito ba kay ano, yung bikiri ng August?
0: Oo. Oh.
1: Tan, apelido ang apelido, Tan.
0: Oo. Oh.
1: Diyan, meron.
0: Meron diyan. Pero yung iba, wala na.
1: Oo.
0: Naubusan na.
1: Wala na. Naubusan na rin sila.
0: Okay.
1: Dahil, nung nagtanong ako, sabi ko, i-reserve mo ako ng dalawang box.
0: Oo. Uh-huh.
1: I-reserve talaga ako nung, ano, nasaranggap ako ng senior.
0: Opo.
1: Bumili ako nung, ano, June.
0: Oo. Uh-huh.
1: June 20.
0: Oo. Uh-huh. So ngayon,
1: tama,
0: nanay,
1: nahinto na rin ako dahil wala kasi yung stock.
0: Tama, nahinto kayo dahil naubusan ng stock, tama po. Sige po, nanay.
1: Tapos kahapon, pumunta ako ng bayan dito sa Bato, nagtanong ako dito sa Gabriel.
0: Wala naman.
1: Gabriel Pharmacy.
0: Opo, tama po. Sige po. So ngayon, papaabot po natin ito, nanay, sa atin po naman mga deliveries, ha? Para
1: papaabot talaga.
0: Paabot natin ito para kahit po papaano yung pong pagbili po ninyo ng ating rice coffee, yung pag inom po ninyo nito, dapat po tuloy-tuloy. Kaya po, gagawin po natin.
1: Dapat tuloy-tuloy.
0: Opo, gagawin
1: kasi yung
0: po natin
1: yung
0: paraan.
1: Mata ko ba, dati parang may katarakto, tapos parang ano ba, nawala. Kaunti na lang talagang naiwa sa ano, sa katarakto, pero luminaw naman din ang mata ko.
0: Dahil po yan saan?
1: Dito sa rice coffee nga ang ano, iniinom ko.
0: Iyon nga po. Dahil po sa ating rice coffee. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, sa tingin nyo, yung
1: po yung... Oo, kasi sa isang araw, dalawang sasay kasi ang maano ko, mainom ko babon tayo sa kahapon.
0: Opo.
1: Sa umaga at sa kahapon.
0: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rice coffee sa buong maghapon, umaga at sa kahapon.
1: Opo.
0: I see. Opo.
1: Umaga at sa kahapon.
0: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ano, yung ano, pamangkin ko yung isa. Kasi kami yung ano, bukul-bukul ba?
0: Oo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, ano, bumili rin ako sa online yung Shai Paragis.
0: Oo.
1: Nawala. Tapos ang tanong naman niya, ano kaya, bibili kaya ako ng ano? Ko. Kaso lang, pag ano, mag-order ka, 1-5 talaga ang order mo.
0: Ah, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin. Hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang. Napakamura lang. At sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi pa...
1: Sabi ko lang,
0: yung mga
1: ano,
0: hindi pa nainom.
1: Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung... Dapat, ano sila, mag-maintain sila ng rice coffee.
0: Opo, tama po yan.
1: Magaling kasi yung rice coffee.
0: Thank
1: kahit
0: you.
1: Mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Dami ko na nga bukan. Power Seal, Amigos Coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
0: Hmm. Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi nating mahal, mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
1: Oo, mas...
0: Diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
1: Sa akin nga, alam ha. Sa akin nga, sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung mayroon.
0: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy
1: natin. Yung sa sunod na buwan, ito, July naman to, sa August, mayroon, may pira na rin ako, baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
0: Tama po. Very good po, nanay. Ah, sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa ng Matalom, Leyte.
1: Dito, Matalom, Leyte, sa Piro Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
0: Okay po, sige po, noted po yun, Nanay Elisa. Maraming salamat po, bye-bye.
1: Nakikinig kasi ako lagi, araw-araw ako nakikinig sa ano sa istasyon nyo.
0: Salamat po, Nanay, thank you. Salamat po.
1: Sige,
0: thank
1: bye.
0: You, Nanay. Bye-bye okay. Po, Nanay. God bless po, maraming salamat, bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, hindi brand po. Yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:37.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang mo yung mga tao sa may magbebe, ay, anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM ginoon wicked 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. That's sabay tayo sa from mayonnaise second hour and also last hour ng ating OPM sweeps ngayong umagang ito ng Friday. Well, kamusta naman, bahagyang huminto na ang ulan pero para nag-iipon lang siya ng lakas eh. Alam niyo kung bakit? Dagong yabon. Ay, alam niyo na. Ay, naku, pinapaalala sa inyo. Mag-ready lang tayo. Wala tayong magagawa. Ang klima yan eh. We can do nothing about it. That's matter nature. Lagi naman tayong ganun eh. Wala naman tayong nagagawa sa mga inahanato. Di ba? Pag ang inahanam, bumanat, wala. Tahimik na tayong lahat. Ganun din si Mother Nature. Si inang kaligasan, di ba? Wala tayong magagawa siya. Magandang morning po! Isang maayong buntag! Iba ka naminaw ka ron sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Ay, present na present na hindi kumpleto ang araw ko pag wala kayo. Maraming gandang umaga po, kina Tatay Nicolas, kay Mami Elaine. Good morning! Thank you so much, Agales family. You know. Advance happy birthday muna kay Leperson Edralin. At saka happy birthday kay Zoe Gadate Edralin. Ba, sunod-sunod na mga celebrations ha. Sunod-sunod din ang lechon. Naminaw ang mga taga Totski Car Wash Kibawe. Kumusta naman dyan? Umuulan ba dyan? Dito kasi umuulan eh. Lugi mga car wash kapag gaganito. Magandang umaga. Maraming salamat kasi naman nakatune na kayo. Sana nag-enjoy kayo dyan. Sige na, pangapi na, pangapi. Iba ka na sa mga negosyo na nila ha. Yung mga maaga nagbubukas. Magandang umaga po, mga restaurants, mga bakeries. Good morning! Kape na! O, apat na kape yun, pag di ka pa ninervyos dun. Maula na magandang umaga po. Shoutout, Arabella. Maraming salamat po sa may ipunan yata ito eh. Ipunan nga. Good morning! Arabella's Pastries. Mukhang masarap pakinggan na, lalo na sa umaga. Ha? Masarap, di ko pa natitikman eh. To taste, alam niyo naman yung motto ko sa buhay, to taste is to believe. Biro lang. Pagandang umaga sa inyo lahat dyan, sige, pangapin na mo ha. Walang problema ang albusal, pastries eh. Di ba? Commercial break tayo once more. Pero teka, bago ako mag-commercial break, tawag na, dali! Mamimigay na ako ng libreng ticket para pong sila ng mga gusto magkaroon ng ticket sa ating black screening ng Spider-Man, The Brand New Day. This is brought to you by Heart FM. Siyempre, yours truly. At ano pa nga ba? Abay, maging lucky caller number 8. Lucky caller number 8 will do. Kaya naman, tawag na! Ngayon na! Tawag na, dali! 0961-892-4927. Dali, press those numbers. At manalo ng libreng tickets sa ating Spider-Man block screening. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 32.700 FM kagayan de oras city 33.700 FM kagayon time right now we got 34 minutes after 6 o'clock oras ating sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness ay mga taga kibawi pa to kibawi pa lang. Oh, happy second birthday kay Zoe Gadate Adralin ng Kibawi Bukidnon. Magandang umaga po. Thank you so much for listening. Saglit, lagi caller number 8 natin na sa linya. This is in connection, syempre, sa ating Heart FM sa blank screening. Napili ko lang Spider-Man Brand New Day. Hello, good morning!
1: Hello, good morning!
0: Ano pangalan mo?
1: Rhea Samar.
0: Si Rhea! Oh, taga saan si Rhea? Hindi ka naman taga Samar, ano?
1: Hello, sir.
0: Taga saan si Rhea?
1: Barangay 35.
0: Barangay 35, Rhea. Kumusta naman? How na muri, ha?
1: Babaha
0: ka man. Nabaha, sabi ko namahaw.
1: Ay, namahaw.
0: Namahaw, hindi namaha. O sige.
1: Wala
0: pa namahaw. O sige, bigyan kita ng tickets ha. Pero sabihin mo muna sa akin kailan magaganapin ang black screening ng Spider-Man ng Heart FM.
1: August 2, 7 PM, SM Downtown, Cinema 3 and 4.
0: Oy, ganun lamang kasimple. Congratulations. Pwede mo na maklaim ang iyong ticket, ha? Congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations. Mamaya, marami pa tickets, ha? Umuulan sa labas, uulan din ang tickets sa araw na ito. Mga sweethearts, ha? Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik pa tayo with more. Padayon lang sa pag-ulan sa labas at padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7,
2: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: And 92.7 Heart FM.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart. This is Heart 92.7.
12: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 FM ke ganti orang sini 93.7 FM mungkin on. It's Buloy, Panog and Edgar at 10 more minutes before 7 o'clock. Oras at isa atin ng Presto Creams. Isama kita ang umaga muna. I-shout out natin lahat ng mga nasa merkado na. Ang Marlong RM Station sa may Gogol Public Market. Magandang umaga po. Galanog-lanog na ang kanilang monitor. Aba naman. Tama-tama yan. Ngayong maulan, ano? O yung mga sabaw-sabaw na yan. Eh, lamia na ba eh? Pabayang bundag, teka muna. Nihumok na ba ang karne? Alam ko mamaya-maya pa yan eh. Kape muna tayo, kape. Okay, kung hindi man humok ang karne, sabaw muna. Ha? Magandang umaga. Lahat ng mga bigirig sa atin, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pa ikinig. Mamimigay pa tayo ng papremyo. Bakit tayo ma-play? Tinutupak-tupak ang ating player. Anyway, eto na, the price is rise, overload na. Ayaw mo talaga. Nangyayari sa'yo. Eto na, piliin natin sa ang area tayo pupunot ng ating first winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpo po sa may FICO Admin Building, Pamenta Muni Barn Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, lapasan. Pagkatagal lapasan, paminaw, bunot tayo ng isa. Pero ba ang winner natin? Oops! Ang address, San Juan Lapasan. Ang pangalan ng taga San Juan Lapasan na nakadaog ng bugas at groceries, Angeli Sabonsolin. Angeli Sabonsolin, congratulations! Angeli Sabonsolin ng San Juan Lapasan. Nakadaog ang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID. Ganun din ha? Ito pa yung pangalan ng winner pa na nakadaog ng bugas at groceries. Joel Bless Arroyo ng Bonbon. Oy, Joel Bless Arroyo ng Bonbon. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din si Jovelin Baijan. Jovelin Baijan ng Barangay 10. At Junmar Parlingayan ng Barangay Bulwa, Zone 7. Romel Boyotak ng Zone 6, Barangay Bugo. That's a Romel Boyotak ng Zone 6, Bugo. Roberto Tabobo ng Bertang Taxi. O Romel Bertang Taxi. Congratulations. At Billy June Velka ng Raagas Bonbon. Congratulations po sa mga pangalan na banggit. Valid ID lamang at makukuha nyo na ang inyong bugas at ang inyong groceries. Sabay nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito ba yung ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Kaya naman yung sweethearts, ay padayon lang sa magpaminaw ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko. 93.7,
1: this is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulod ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang mo na reply ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar
2: hey,
1: Online,
2: ma'am,
1: get a chance...
2: Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Shout to the heart!
13: Can you feel my heart?
0: This is...
12: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita. Kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Impeachment Court. Pinatawag ang COA Intelligence Fund Auditors.
15: Senado inanunsyo mga komite na minority bloc.
14: Sa balitang nasyonal pa rin, Lithuania, nagalok ng anti-disinformation toolkit sa Pilipinas.
15: Headlines sa ating balitang lokal at TFRB10 nagpaliwanag sa pagpapatupad ng LPTRP sa Cagayan de Oro.
14: Headline pa rin sa ating balitang lokal, DMWD o DMW10 at CIDG10 nagpalakas ang koordinasyon laban sa illegal na recruitment at human trafficking.
15: At balitang lokal pa rin, kapitan ng Barangay Bulwa, tiniyak ang seguridad sa gitna ng shooting threat.
14: Sa balitang lokal pa rin, senior citizen napatay naman sa hacking incident sa Misamis Oriental suspect, agad na naaresto.
15: Headlines sa ating balitang Bukidnon. Bukidnon, Provincial Medical Center nakakaranas ng siksikan ng mga pasyente.
14: Samantala, Barangay Pigtauranan sa Pangantukan, sumailalim naman sa SGLGB evaluation.
15: At Pidea Bukidnon nagsagawa ng deep training of trainers.
14: Sa balitang Mindanao, Cagayan 2026 sa Davao City, naglaan ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng Indak-Indak Competition.
15: Headline naman sa ating balitang international, malakas na hangin nagdulot ng pagkasawi at kaguluhan sa Brazil.
14: Sa balitang international, para lindol na tumama sa Japano o Martes, kumitil na ng 30 katao.
15: At headline sa ating balitang pampalakas San Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng DC Open matapos talunin si Leila Fernandez.
14: Ating balitang showbiz naman, posibleng TV comeback ni Chris Aquino, muli pinag-usapan ng mga netizens.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
14: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Biyernes, Hulyo at 31, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
15: Nel Arshaga.
14: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
14: Oras natin yan, 23 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
14: Ipinatawag na ng Senate Impeachment Court ang dalawang auditor ng COA o Commission on Audit at isang opisyal ng House of Representatives bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Aharap sa impeachment court sina COA auditors Roderick Wamil at Sailin Del Campo sa Agosto 3 at 4 habang inaasahan namang testigo si Marvic Pareja ng Kamara sa Agosto 5. Inaprubahan ni Presiding Officer Francis Escudero ang kahilingan ng House of Prosecution Panel na maglabas ng subpoena upang obligahin ang tatlong testigo na humarap at magsumite ng mga kaugnay na dokumento. Bahagi ito ng pagtalakay sa unang artikulo ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng Vice Presidente sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nauna na tumistigo ang dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines na nagsabing may nakita silang unusual cash withdrawals mula naman sa mga account ng OBP at ng DepEd.
0: Heart FM Balita.
15: Samantala, kinumpirma ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang bagong committee assignments na minority block sa Senado, kabilang pagtatalaga kay Senator Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Itinalaga rin si Senator Mark Villar bilang bahagi ng Committee on Public Works, si Senator Amy Marcos sa Committee on Cooperatives din, habang si Senator Loren Ligarda sa Committees on Culture and Arts at Civil Service, Government Reorganization and Professional Organizations. Uupo naman si Senator Robin Padilla bilang chairman ng Committees on Public Information at Cultural Committees and Muslim Affairs, habang si Senator Pia Cayetano sa Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Pamumunuan ni Senator Camille Villar ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises at si Senator Bongo sa Committee on Sports. Samantala, itinalaga rin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Tourism, habang si Senator Jinggoy Estrada sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation.
14: Para sa atin, alas 7:26, nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nag-alok naman ang bansang Lithuania sa Pilipinas ng teknolohiyang magpapalakas sa cybersecurity nito. Sa kanyang pagbisita sa Maynila, sinabi ni Lithuanian na Foreign Minister Kęstutis Budrys na produkto ng ilang dekada pagtulisan ng kanyang bansa sa mga hybrid threat mula Russia at China, habang ang teknolohiyang inaalok nito sa bansa. Dagdag pa ni Budrys, umaasa siyang mamumuhunan sa Pilipinas sa mga Lithuanian tech firm na nakatungo naman sa counter disinformation at cyber security. Ilan din aniya sa mga kumpanya ang may mga monitoring system na gumagamit ng artificial intelligence, habang may iba rin inagahati ng serbisyo sa larangan naman ng security operations, cyber legislation, e-governance, infrastructure at digital public services. Nabatid na nasa Tier 1 o ang pinakamataas na antas ng Lithuania sa pinakahuling Global Cybersecurity Index ng International Telecommunication Union noong 2024, habang nasa Tier 2 naman ang Pilipinas mula pa noong taong 2020.
0: Heart FM Balita.
14: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balitang Lokal.
14: Sa ating balitang lokal, ipinaliwanag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 10 ang layunin na pagpapatupad ng Local Public Transport Route of One. Ito yung tinatawag na LPTRP sa Cagayante Oro City. Kasunod pa rin ang mga pagbabago sa ruta ng mga pampublikong sasakyan. Ayon pa kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, bahagi ng plano ang paghihigpit sa ilang ruta upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at mapabuti ang daloy ng transportasyon sa lungsod. Sinabi rin niya na dumaan sa masusing pag-aaral ng Road and Traffic Administration o RTA ang naturang programa bago naman ito ipinatupad. Umaapila naman si Bendijo sa publiko, lalo na sa mga commuter. Kasama na rin ang mga driver at operator na magbigay ng panahon upang makapag-adjust sa bagong sistema na inaasa magdudulot na mas maayos at organisadong pampublikong transportasyon sa siyudad pa rin ng Cagayan de Oro. Aras natin, dala 7:28 na nagmamadaling kumaga at nagparisahanin ang ating balitang lokal. Tanggapin natin at pakinggan ang isang report, ha? Mula po sa labas ang ating hintilan, ito po'y may kaugnayan sa pagbabalakas po ng koordinasyon sa pagitan po ng DMW 10 at CIDG 10. Ito po'y hinggil pa rin sa illegal na recruitment at kasama na rin ang human trafficking. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan. Mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayang buntag, detalye.
13: Nagpulong ang Department of Migrant Workers o DMWD 10 at Criminal Investigation and Detection Group CIDG Regional Field Unit 10 upang higit pang palakasin ang kanilang koordinasyon sa kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking. Layunin ng pagpupulong na mapagtibay ang ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga hakbang na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang sa mga tinalakay, ang pagpapalakas ng investigasyon, pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot sa illegal recruitment at human trafficking, gayon din ang pagpapahusay ng koordinasyon sa pagpapatupad ng batas. Muling pinagtibay ng DMWD 10 at CIDG 10 ang kanilang pangako na paintingin ang kampanya laban sa mga naturang krimen sa pamamagitan ng maagap na pagpapalitan ng impormasyon, mas matibay na ugnayan at koordinadong operasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
14: Heart FM Balita! Salamat Tony Gonzalez, ang ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM
15: Balita! Sa iwalay na balita, tiniyak ni Bulwa Punong Barangay Ali Gaspi Jr. ang kaligtasan ng mga estudyante at guro ng Bulwa National High School kasunod na kumalat na banta ng pamamaril sa social media. Ang Ali Gaspi, maigpit ang pinatutupad na pagbabantay at police visibility sa loob at paligid ng paaralan upang mapanatili ang seguridad at kapanatagan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Samantala, nilina ng mga otoridad na patuloy ang masusing investigasyon sa pinagmulan ng naturang banta habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Hinikayat naman ni Ligaspi ang publiko na manatiling kalmado ngunit mapagmatsyag. Pinalaanan din niya ang mga magulang na patuloy na gabayan ang kanilang mga anak at bigyang pansin ang kanilang mga kilos at pakikisalamuha upang maiwasan ang pagkakasangkot sa anumang iligal na aktibidad.
14: Para sa atin, alas 7:31 na nagbabadaling kumaga, panguli sanay ng ating balitang lokal. Nakasawi naman ang isang senior citizen patapos sumunong pagtatagain ng suspect sa barangay Pagawan, Mantikaw, Misamis Oriental. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Mantikaw Municipal Police Station patapos matanggap ang ulat at naaresto ang 35 taong gulang ng suspect sa loob lamang ng 15 minuto mula nang maiulat ang nasabing insidente. Na-recover din ng mga otoridad ang hinihinalang ginamit na bola sa krimen na voluntaryong isinuko ng punong barangay ng Pagawan. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at iba pang mahalagang detalye ng nangyaring insidente. Alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan at napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
14: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatatin na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadali at maulang umaga. Natuloy pa rin kayo na nakikinig at nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita!
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita!
3: Maging dito po sa ating lungsod, Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita!
3: Samantala, sa lahat ng mga naka-online naman, live po tayong napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
3: Yari po lamang, pakishare din po ng ating live na ito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion at maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita!
3: Itama inyong mga orasan. Ang oras natin, alas 7.35 na nagbabadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7.35, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Dumaranas ng matinding pagsisikip ang Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Ito'y matapos lumampas ay tinagdang kapasidad ang pila ng mga pasyenteng nagpapagamot sa naturang ospital. Ay kay Dr. Antonio Miguel Prantilla. May 150 bed capacity lamang ang BPMC ngunit kasalukuyang umaabot na. Sa humigit kumulang 280 ang kabuang bilang ng mga pasyente kabilang na ang maraming outpatient. Dahil dito'y hinimog ni Dr. Prantilla ang publiko na itaan sa tamang proseso ang anumang reklamo o hinaing salib na agad itong ilahad sa social media. Samantala, tiniyak din ang pamunuan ng ospital na agad nilang iimbestigahan at aaksyonan ang reklamong isinampa laban sa isa sa kanilang mga empleyado.
4: Sa iwalay na balita, sumailalim sa opisyal na pagsusuri ng Seal of Good Local Governance for Barangays o SGLGB ang Barangay Pigtarunan sa bayan ng Pangantukan, Bukidnon. Pinangunahan ni Municipal Local Government Operations Officer Engineer Marie Joy Galleros ang pagsusuri sa mga dokumento at inspeksyon sa mga pangunahing programa ng barangay, kabilang ang road clearing, hapag at mga inisyatiba ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasabay nito, nagsagawa rin ng oryentasyon ang Municipal Anti-Drug Abuse Council at Philippine National Police bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga at upang higit na mapalakas ang pagtutulungan ng komunidad. Nagpasalamat naman ang punong barangay sa evaluation team at muling tiniyak ang kanilang patuloy na dedikasyon sa mahusay, tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan.
3: Para sa atin, alas 7.36 na nagmamadaling umaga, samantala panghuli sa anay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, formal na ang inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bukidnon ang dalawang araw na training of trainers on drug abuse and prevention education o DAPE sa Malaybalay City. Layunin ng programa na ihanda ang mga kalahok bilang mga tagapagsanay at tagapagtaguyod ng mga programang pang-iwas sa pag-abuso sa illegal na droga sa kanilang mga tanggapan at komunidad. Dinaluhan ang pagsasanay ni PDEA Regional Office 10 Director Alex Tablate na nagbigay diin sa kaalagaan ang patuloy na pagpapalawag ng kaalaman at pagkikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mapalakas ang kampanya laban pa rin sa illegal na droga. Ayon sa PDEA, inaasama ka tutulong ang pagsasanay sa pagbuo ng mas maraming kwalipikadong trainers na mangunguna naman sa pagbabatupad ng mga programang pang-iwas sa droga at sa pagsusulong ng isang ligtas at drug-free na Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
3: Alas 7.38 na nagbabatering umaga. Orasin natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Ni Tina Cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
3: Bago naman tayo ngayon sa mga balita, mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Kadayawan 2026 sa Davao City, naglaan ang pinakamalaking premyo. Ito po isang kasaysayan ha ng Indak-Indak Competition doon. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
2: Inihayag ng Davao City Government na ang Kadayawan Festival 2026 ay magbibigay ng pinakamalaking cash prize sa kasaysayan ng Indak-Indak sa Kadayawan. Layunin nitong hikayatin ang mas maraming cultural groups na lumahok at higit pang maipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng mga tribo ng Davao City. Ayon sa City Tourism Operations Office, bahagi ito ng pagpapalawak na selebrasyon ng Kadayawan ngayong taon. Inaasahang mas maraming lokal at dayuhang turista ang dadalo sa festival na magbibigay rin ng dagdag na oportunidad sa mga lokal na negosyo at sektor ng turismo. Habang nagpapatuloy naman ang paghahanda ng pamahalang lungsod ng Davao para sa mga pangunahing aktibidad ng Kadayawan Festival, tiniyak din ng mga opisyal ang mahigpit na seguridad at maayos na koordinasyon upang maging ligtas at matagumpay ang pagdiriwang. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita!
3: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita!
3: Isang to alas 7.40 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Lima ang nasawi matapos sa pananalasa ng malalakas na hangin sa rehiyon ng Rio de Janeiro at Sao Paulo sa bansang Brazil. Ay sa ulat, nagdulot na matinding pinsala ng hangin na may lakas na umabot sa 100 km kada oras na nagbabagsak ng mga puno at pose naman ng kuryente. Maraming kabahayan ang nawala ng supply ng kuryente at ilang kalsada ang pansamantalang isinara dahil sa mga bumagsak na debris. Sinuspinde ang operasyon ng ilang pampublikong transportasyon habang patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Nagbabala ang mga opisyal ng panahon na posibleng magpatuloy pa ang masamang lagay ng panahon doon sa mga susunod na araw.
4: Sa iwalay naman na balita, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga individual na nasawi sa malakas na magnitude 6.8 na lindol na tumama sa South Western Japan. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang rescuers sa pag-aanap sa mga survivors sa lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island nito lamang Martes, Hulyo 28. Karamihan sa mga biktima ay mga Hapon at isang Vietnamese citizen, habang may 62 na iba pa individual ang nagtamo ng injuries. Nasa 9,000 naman na residente ang na-displaced, inilikas at kasalukuyang nananatili sa evacuation centers, bagamat hamon din sa kanilang mainit na panahon ngayon sa rehiyon. Samantala, nakapagtala naman na mahigit 100 aftershocks simula nang tumama ang main quake.
1: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
3: Magandang balita sa ating balita papalakasan. Pasok na sa quarterfinals ng 2026 Mubadala DC Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos niyang talunin ang defending champion na si Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6 sa Washington DC. Bumawi si Ayala sa ikalawang set matapos maipit sa 1-5 at nagpakitang gilas sa tiebreak upang makompleto naman ang panalo laban sa 2021 US Open finalist. Sa tagumpay, tabla na ang head-to-head record ni Ayala at Fernandez sa tig-isang panalo matapos matalo ang Pilipinas sa kanilang unang pag-aharap noong buwan ng Abril. Sa quarterfinals, aharapin naman ni Ayala ang mananalo sa laban kina second seed Elina Svitolina at Polina Kudermetova.
1: Heart FM Balita! Heart FM, Showbiz Balita.
4: Uy, is she really back? Muling naging usap-usapan sa social media ang posibleng pagbabalik sa telebisyon ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ay, matapos mabahagi ng behind the scenes video ang kanyang longtime makeup artist at kaibigan na si RB Chanco. Sa kanyang Instagram story, binahagi ni RB ang video ng isang production setup na may kasamang caption na "The Real Queen, we've all been waiting for, coming soon." Mas lalo pang lumakas ang spekulasyon na matapos magbahagi ng mga reaksyon ang ilang netizens sa social media, kung saan sinabi nilang nakakaantig makita ang tila paghahanda para sa pagbabalik ni Chris matapos sa matagal nitong pakikipaglaban sa iba't ibang karamdaman. Matatanda ang ilang beses nang nagpahiwatig si Chris na ang kanyang planong bumalik sa telebisyon, at nauna rin lumabas ang ulat na naghahanda umano ang ABS-CBN ng isang programa para sa kanya.
3: Aba, maganda balita yan para sa Queen of All Media.
4: Love. Ay, maririnig na naman natin yan.
3: Kaya boy.
4: Alam mo ba, boy? But it's good to know, and it's good to see that she's, you know, she's getting healthier.
3: Oh.
4: Yung last TV appearance niya was when she went to eat Bulaga.
3: Oh, no.
4: Di ba? Nung
3: pinutan niya si Bimby.
4: Talagang sinabihan pa niya si Ryza May na, "Uy, may daughter-in-law." Oh, di ba?
3: Ay, talaga ba? Pero halos kalahati lang ni Bimby si Ryza.
4: Oo nga, ang cute nilang dalawa. Ang tangkad diba? Kasi ng Bimby.
3: Di ba? Siyempre, yung James Yab, napakatangkad.
4: Pero tingnan natin na, kasi ang una kasing inilabas na pagbabalik ni Chris
3: ay
4: isang podcast.
3: A podcast.
4: So it's gonna be a recorded podcast. Kasi nga, di ba, medyo hindi siya pwedeng
3: pumunta sa mga studio eh. Kasi syempre maraming tao, di ba? At pwede din naman yun sa podcast, kumbaga ititape, tapos ilalabas ng yan ang ABS-CBN. Pwede yun.
4: Diba? Pwede yun.
3: At, wala lang imposible ngayon.
4: Ay, oo naman.
3: Ang tawag doon, bubble taping.
4: Tsaka sabi niya, namimiss niya na talaga yung mag-taping.
3: Oo. Oh. Hindi pa siya pwedeng nakalabas sa mga sa madla eh, sa maraming tao.
4: So
3: kailangan naka-bubble siya, bubble.
4: Oo, kasi yung kanyang
3: pili mga tao lang.
4: Pili-pili kasi yung kanyang sakit ay autoimmune.
3: 'Di ba?
4: Bawal siyang ma-expose.
3: Bawal siyang ma-expose sa iba't ibang tao. Kasi siyempre lahat ng tao may mga daladalang mga mikrobyo yan eh.
4: Correct.
3: Napaka-social ng sakit, 'di ba? hindi ka pwedeng makipag-usap sa ibang tao basta-basta.
4: Oo, kasi madali ka mahawa. Ibig kasi sabihin noon, mababa ang immune system mo.
3: Correct. Lakas maka-internet ng sakit, di ba? Alam niyo kung bakit lakas maka-internet? Kasi makikipag-usap ka sa ibang tao sa pamamagitan ng internet.
4: Wala kang choice. Walang face-to-face. Wala ka muna.
3: Di ba?
4: Oo.
3: Ang lakas
4: ng... Mahirap yung kanyang sitwasyon, ha?
3: Talaga, no? Oo, okay. Pero alam mo kung walang pera yung Miss Chris Aquino.
4: Oo.
3: Ako hindi naman sa no? Pero alam niyo naman sa mundo ngayon, kailangan mo ng pera para makapagpagamot, lalo na at yung sakit ay napaka-bibihira.
4: Yes.
3: Diba? At pambihira.
4: Pambihira naman talaga. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, 11 o 9 na autoimmune disease ang meron si
3: Chris Aquino. Parehas na sila ngayon. Hindi ko lang alam kung ilan. Mm-hmm. Pero parehas na siya ngayon na na-diagnose din itong si Sunshine Cruz.
4: Ah, Sunshine Cruz. Diba? So may autoimmune.
3: Oo, meron din siya.
4: Alam mo, it's good to know na ma-discuss din to, kasi may mga sweethearts siguro tayo na nagtataka, ano ba to?
3: Bakit madali ka mahawa? Di ba yung mga ganun tipo? Konting hatching lang ng meron ka na agad. Kinagabihan, meron ka na agad.
4: So kung ikaw ay may nararamdaman na ganyan, you better go to the doctor and see.
3: Diba? Alam mo, naniniwala talaga ako na ang pundasyon ng pagiging isang matibay na tao ay nagsisimula sa kanyang kabataan. Alam niyo kung bakit?
4: Bakit?
3: Aba, napakarami mga kabataan dyan, pinagbabayaan lang tumakbo sa mga kalsada.
4: Diba?
3: Pinababayaan lang, pero ang titibay ng mga katawan. Diba?
4: Grabe yung immune system.
3: Grabe. Kumbaga na-adapt din talaga ng katawan.
4: Totoo
3: yan. Yung nasa paligid niya. Kung lumaki siya sa mga ganyang environment, diba, tumitibay talaga siya.
4: Hindi naman sa hinayaan natin na magiging madumi. Pero kapag kasi yung bata, may tinatawag kasi na good immune system o good bacteria sa katawan.
3: Correct.
4: Kung meron, siguro tayo niyan, it will fight the bad bacteria at magiging okay ang immune system mo.
3: Diba?
4: The more, napapansin ko lang din, the more na parang inaano mo yung bata sa bahay.
3: Diba,
4: dito ka lang.
3: Mas lalo nagigisakitin.
4: Yes.
3: Pero pag, Gaya namin, noong mga 90. Nako, Diyos ko. Takbo dito, takbo dyan. Halang, itsura. Hindi mo na may drawing.
4: Diba?
3: Naido-drawing naman, pero...
4: Hala!
3: Diba? Alam niyo na ngayon. Yung mga bata natin, paliguin niyo sa dagat.
4: Ay, oo.
3: Oh, diba? Yan ang sinasabi ng mga magul. Paliguin lang sa dagat, bay.
4: Para, matibay ang kanyang immune system. Tsaka sa ulam.
3: May nakita akong isang vlogger na madalas siyang magpaa. I mean, hindi sa mga semento ha. Madalas siyang magpaa at kailangan nakatapak siya sa lupa. Alam mo kung bakit?
4: Bakit?
3: Grounding daw ang tawag doon. Yan ang sabi niya. Grounding. Yung tipong inilalapit mo kasi konektado daw tayo sa mundo.
4: So you're one with nature.
3: You're one with nature. So ang lahat ng mga nutrients at lahat ng mga energy ng nature ay napupunta sa'yo. Kaya huwag na tayo mag-chinelas, ha? Huwag na mag-chinelas. Huwag na magsasapatos. Pero kasi simentado tayo.
4: Mahirap din. Kasi madumi din ang ano. Pero ano lang siguro. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga bata na maging bata.
3: Diba? Maglaro sa ulan.
4: Magtampisaw sa ulan.
3: Magtampisaw sa ulan. Eh ngayon, maulan ang buro. Uy, ang bata nagtaliksik. Diba? Mga ganaga tayo. Samantala dati, gataliksik, gawas mo.
4: Gawas mo. Diba? Hala, kahit na nagbabaha na dyan, hala, lumalangoy pa yung iba.
3: Kala mo, mga baki eh.
4: Doon kasi tayo natututo.
3: Diba?
4: Hindi naman sa ini-influence natin talaga na lumabas kayo.
3: Hindi naman sinabi namin paliguin nyo sa baha.
4: Hindi naman. Pero may mga bagay, may mga pagkakataon na ang mga bata, may kailangan silang maranasan para mas lalo silang tumibay.
3: Sabi ng magulang, sega pag bumaha, pagawaso na ako siya.
4: Hindi po ganun.
3: Hindi ganun. Ha? Baka... Baka tangayin ang bahay ng anak ko.
4: Oo, magkasakit pa yan eh.
3: Magkasakit pa yan. Sinisi niyo pa kami.
4: Kasi naranasan natin. Baka sasabihin, iba kasi yung panahon noon.
3: Diba?
4: Ngayon. Noon kasi, medyo okay pa yung mga tubig-tubig, yung mga ganyan.
3: Wala pa masyadong pollution.
4: Pollution, ganyan. Kaya nakakapaglaro tayo sa labas. Kahit gabi, hala, dula. Pero ngayon, may mga ibang pwedeng gawin para maranasan din nila yung ganoon.
3: Para iwas gadget din.
4: Oo. Grabe yung gadgets ngayon.
3: Sige. Sana naman, good luck sa pagbabalik ni Miss Chris Aquino sa mundo ng telebisyon. At sana naman tuloy-tuloy na yan ang kanyang pagaling. Maraming salamat sa chika mo sa araw na ito.
4: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: 10 minuto bago sumabit ang alas 8, sitwasyon muna ng mga kalsada natin, alamin natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
5: Good morning, Mark. Good morning, Ren. Sa bahagi ng Pogonia. Okay pa naman sa bahagi ng Pogonia. May build-up lang konti, pero okay naman. Kalusot naman tayo na maayos. Dire-diretso mo sa Osmeña. Napakaluwag ng Osmeña. Yakapin Street. Kung going to Pogo, may build-up na dyan. Dito naman sa Ramonal Street, may build-up na rin dyan sa Quirino Crossing. Nung makasataman ako, papunta naman dito sa Baylis, papunta naman sa Divisoria, kapatuwag naman. Sa bahagi lang ng Baylis, sa ating mga public school dyan, may build-up na ng konti. Okay naman. At hanggang sa makalusot ako, Kapistrano, nadaanan ko ang ating cardmaster at napakaluwag pa naman ang lugar dyan. Ang sa labas ako sa Paminta, okay pa naman. Ayos pa.
3: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba ngayon?
5: Meron si ma'am.
3: Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada, ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes, para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Itama inyo mga orasan, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes. Julio 31 by Dos Worlds pala sa araw na ito. Ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang National Impeachment Court, ipinatawag ang COA Intelligence of Fund Auditors.
4: Senado inanunsyo mga komite na minority block.
3: Lithuania, nag-along ng anti-disinformation toolkit sa Pilipinas.
4: Headlines sa ating balitag lokal, LTFRB 10 nagpaliwanag sa pagpapatupad ng LPTRP sa Cagayan de Oro.
3: Sa balitang lokal pa rin, DMW 10 at CIDG 10 nagpalakas ang koordinasyon laban sa illegal recruitment at human trafficking.
4: Headline naman sa ating balitang lokal pa rin, Kapitan ng Barangay Bulwan tiniyak ang seguridad sa gitna ng shooting threat.
3: Senior citizen nabatay naman sa hanging incident sa Misamis Oriental suspect. Agad na na-aresto.
4: Headline sa ating balita, Bukidnon. Bukidnon Provincial Medical Center nakakaranas ng siksikan ng mga pasyente.
3: Barangay Pigtawranan sa Pangandukan sumailalim naman sa SGLGB evaluation.
4: Idea Bukidnon nagsagawa ng day pa training of trainers.
3: Sa balitang Mindanao, Katayawan 2026 sa Davao City, naglaan ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng Indak-Indak Competition.
4: Headline sa ating balitang international, malakas na hangin nagdulot ng pagkasawi at kaguluhan sa bansang Brazil.
3: Idol na tumama naman sa Japano Martes, kumitil na ng 30 katao.
4: At headline sa ating balita, pampalakasan, Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng DC Open matapos talunin si Leila Fernandez.
3: At sa ating showbiz balita, posibleng TV comeback ni Chris Aquino, muling pinag-uusapan ng mga netizens.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin alas 7.54 ng nagmamadaling umaga.
4: Ah, malamig na umaga. Ito lang ang mga sweethearts kasi nakita ko sa social media na ang rason pala kung bakit tayo nakakaranas ng ganitong panahon
3: ay
4: buntot.
3: Buntot?
4: Ng LTA. Truck of LTA.
3: Ang bihirang buntot yan. Ano pa kaya kung katawan ano?
4: Ito yung binabantayan nilang ano eh. Sana hindi na, you know, it will develop into typhoon.
3: Dito yan sa Mindanao o Luzon?
4: Sa labas pa. Nasa labas pa. Pero nararanasan na natin yung kanyang trough.
3: Imagine mo, no? Nasa labas pa siya pero buntot na tayo, ha?
4: Buntot pa lang to.
3: Ano pa kaya kung katawan o ulo?
4: Mata.
3: Naalala ko na naman yung ulo na. Sige! I-shoutout natin yung mga sweethearts natin dyan, ha?
4: Ito si, ang Galas family. Magandang umaga. Thank you, Ma'am Jeline. Si Mami Elaine, Sir Nicolas, si Sir Glenn. Kikinig sa atin yan dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
3: Ay, magandang umaga sa inyo. Ha? Shoutout sa tanang mga naminog karon. Rosa Olandres Majang, good morning. Hi, shoutout sa tanang nakafollow sa Hard FM. Oy, magandang umaga po sa inyo.
4: Thank you po. Si Demsoy Robles. Dems, maayong buntag. Thank you for listening.
3: Ayun o. Si Irene, magandang umaga din, Irene. Remedios Gimelo, magandang umaga. From Crystal Baramag, Bukidnon.
4: Magandang umaga, ito pila pa shoutout, extension niya, no?
3: Rosa.
4: Ni Mami Rosa. Ayan, ang San Jose Seminary, dyan sa may kamamanan. Shoutout to Gagang, Lea, Ethan Apolinar, Alec, at si Sase.
3: Ayan. Aba. Maulang umaga, Hartinians.
4: Ay, gusto ko yung Hartinians.
3: Lakas yan. Maka, lakas maka sinaunang panahon, Hartinians.
4: Oh, parang ano, parang estudyante lang.
3: Oo.
4: Mami Jovi, good morning Mami Jovi, ang Ayo family dyan sa my Carmen, shout out. Thank you po for listening.
3: Ayun, magandang umaga. Remedios Gemelo, good morning po sa inyo. Ang Gemelo family, nangiginig sa atin, Sevilla family, Opinion family. Talagang lagi siguro nag-uusap-usap itong mga ito, ano?
4: Maraming opinion.
3: Maraming opinion to. Matindi to.
4: Good morning. Mga taga Phase 2 Trinitas Bugo naman, dyan sa my King Louis Barbecue. Hi to Ma'am Lalin, Abunital Yawiso. Maraming Aba. Salamat po.
3: Good morning, Rhea Eduardo, Udarbe. Rhea Udarbe Eduabe Zamora. Magandang umaga po. Mga taga Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental, maulan na kabuntago. Naku, malamig dyan.
4: Ay, oo. Claveria. Lumamig pa ng malala dahil nga ito sa ulan.
3: Oo, talaga nung sige. Ay. Gakos-gakos.
4: Kado weather nga eh.
3: Pag manitong ganito mga maulan, Imagine mo, maulan at malamig ang panahon. So, bibilang ka. Ano ngayon? July?
4: July 31.
3: August. Adi August na rin. Oh. September, October, November, December, January, February, March, April, May.
4: Ay,
3: marami
4: na
3: namang ipapanganak ng
4: May. Ano, magre-ready na ba yung hospital nito?
3: Tataas na naman ang birthing rate. Oo, sa Mayo. Next year.
4: Magkape na lang kayo, ha? Kung nilalamig kayo. Mainit ang kape, tinapay. Sabi nga ni Love Steam, oh, watching ay from Bulwak.
3: Ang ganda umagi sa inyo dyan sa Bulwak, ha? Kaya pag ganitong malamig yung panahon, iwas dantay-tantay muna.
4: Oo. Oo. Kape na lang sa ba?
3: Kape na lang, kape-kape na lang sa, ha? Kaya na. Lison, ginabuhi ba Leo, Giam, magandang umaga. Magandang umaga kay 17 Burgos Crystal Pilar.
4: Ay, si Ate Karen Torres.
3: Ay!
4: Sa ate, get well soon ha. Ayan, mungus diyo. Oh yes, fight ka lang dyan. Maraming salamat at shoutout natin na kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Anong palanay sa bed. Amping diha.
3: Uli na. Pagaling ha.
4: Sabi nga niya, ano eh, kasi nakikinig siya through cellphone. So, pati yung mga katabi ni Ate Karen, ng mga pasyente, nakakarinig din sa atin. Kaya, shoutout sa inyo lahat dyan.
3: Oy, lahat ng mga,
4: get well soon.
3: Lahat ng mga pasyente nakakarinig po ng aming tinig. We bless you.
4: Yes.
3: At ang hangad po namin ng inyong pagaling, in Jesus' name, magagaling na po kayo lahat.
4: Amen. Ayan.
3: Efren Uwayan, magandang umaga, mga taga City Homes. Malanang Opol, I bless you.
4: Oh,
3: Efren.
4: Ang ganda nun, di ba? Bless you.
3: Oh, laki-laki mo na.
4: Ay, too, so di, Rasea. Ayan, nanonood po ako sa inyo from Upper Carmen. Shout out as Acera family sa Makasandig, sa kanyang mother na si Liling Acera at sa lahat ng management and heavy mechanic department. And to my love, always listening, si Jamila.
3: Yun.
4: At sa lahat po na nang nunood, marami pong salamat. Ano to, taga G-George? Kung hindi ako nakikita.
3: Ay, G-George.
4: Nagkaroon salamat. Thank you.
3: Ate Maya Fel! Dikito, Ahes. Magandang umaga po sa inyo, ha? Nabuntagan ng mata. Nalita mga estudyante. Aka na, John. Shout out, Dikito and Permale family. Mga sinigan ako dari Lapas Dos. Okay na bang all? Salamat sa always sa pagbabalita, ha? Thank you.
4: Ay ate, maraming salamat ha. Oh, nagkita tayo kagabi. Thank you.
3: Si Ate Maripel?
4: Si Ate Maripel. Yung may dalang bata.
3: Ah, siya ba yun?
4: Oo, siya yun.
3: Yung sinundun yung anak niya, pauwi na niya?
4: Yes.
3: Siya pala yun?
4: Siya yun.
3: Lagi nagko-comment sa ano ko yan eh, sa page. Hindi mo man lang ako binati. Hindi ka nagpakilala. Hindi ko. Sensya na, hindi kasi familiar.
4: Oh.
3: Yung ano eh.
4: Oh, pupunta yun very soon. Magkita kayo ulit.
3: Sige.
4: Nagi, Leda, Zayas, Maying Buntag, thank you po for listening.
3: Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga, maulan na umaga mga labs ko. Thank you po, Mami.
4: Mami, we love you too. Thank

0: Laundry Shop. Ayan, magandang umaga. Thank you po for listening.
1: Si Jude Ross, magandang umaga. Hirap bumangon sa ganitong panahon. O higa lang. Sige, walang problema.
0: Mami Amy Balumadres, thank you po sa inyong pakikinig. Hi to Mayor Miles, sa mga taga-kamamanan. Hi daw kay Clark Montibon.
1: Ayun.
0: Makakaabot po yan.
1: Ah, nag-hi daw siya sa akin.
0: Ah, nag-hi pala sa iyo.
1: Susuplado lang talaga ako.
0: hindi mo lang nakita, napansin.
1: Hindi, actually, napansin ko sila. Hindi ko, kagad, parang, sabi ko, manood ka muna dyan, sa'yo pakaayo. Siya na pala yun.
0: Oo,
1: di ba, sinabihan ko pa nga, ay, sa'yo pakaayo, manood ka na rin dyan, sabi ko. Siya pala yun.
0: Anyway. Lapas dos, ayan. Frances Pacanya, Pacanya family, sa kanyang asawa na si Lian, Bacaro, Pacanya, Pamasaan, Misa, Misa Oriental, Mayang Buntag, si Jasmine Sarang, Mabaw. Oh, thank you po for listening.
1: Ayun, no?
0: Best day to you too. Ali Dags, greet ko sa pasahero na papuntang Liceo. Ingat po kayo. Maraming salamat.
1: Ingat po. Sige po. Siya, mamimigay pa rin kami ng bugas at groceries sa mga nating lahat dyan. Mamimigay pa rin kami ng tickets sa black screening ng Spider-Man. Brand new day, ha?
0: Malapit na.
1: Malapit na. Sa Agosto 2 na. At mamaya, babahan ng ticket. Aha. Abangan natin lahat yan. Oras natin! Isang minuto magalipas ang alas 11 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipuna ng mga balitang kinalat. 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department. Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.